0: Coward City
1: 101.5
0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
3: Mabibili sa mga butika.

0: 5 News E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Jomer, tumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
0: DTX 500!
3: Garantisado!
0: Epektibo!
3: Aramis
0: mo! DTX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga uno?
3: Masami nagapangihi!
0: Masami ginauha!
3: Masi may diabetes ka na!
0: DTX 500 na!
3: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos
0: ang imo blood sugar.
3: DTX 500
0: garantisado.
3: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom, intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ang una yan, iwang iwang sa akin, oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
9: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Energy booster.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kabalik-balik sa CR, ginadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh, available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: Discover the beauty of play dreaming brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
21: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
20: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, 9:01 ang oras, ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule, subong man sang DTX coffee mix.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang Mighty C Syrup, subong man sang Mighty C Capsule. Mangin magalumon ang kalangitan sa Eastern Visayas Region bangod sang low pressure area o kon LPA. Base sa 24 oras nga forecast sang PAGASA, ma-experyensyahan man ang mga pagpanaguob kag pagbubo sang ulan sa nasambit nga rehiyon nga mahimo sundan sa mga pagbaha kag landslides. Magluwas sa Eastern Visayas Region, apektado man sang LPA ang Caraga kag Davao Region. Last 3 ang aga nakita ng LPA sa kalayoon nga 890 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. Mangin magalumon man ang kalangitan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro kag Palawan, bangod naman sang habagat. Localized thunderstorms naman ang nagaapekto sa Metro Manila kag iban pa nga bahin sang Pilipinas. Sa iban pa nga mga balita, nagsaka na sa masobra 1,400 ka mga persona ang kadamuon sang mga nagkalamatay sa pungsod Venezuela, kasunod sang duha ka mga asod-asod nga linog nga nagluntad sa lugar. Nakuha ang mga

0: 24, gintay og sang 7.2 magnitude nga linog ang Venezuela, nga ginsundan sang 7.5 magnitude matapos ang pila ka segundos. Sini nga Domingo nagapadayon pa ang search and rescue operations nga ginupdan sa mga rescue teams gikan sa nagkalain-lain nga pungsod sa kalibutan. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sini nga oras, mga balita nga gindulong man sa inyo sang Extend Food Supplement, subong man sang Klinika D3 Bio kag Klinika Sporbiotics. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: K5 News FM. This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: Ini nga kanta, ginahatag sa inyo sang
0: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: 5 News E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Jomer, tumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500
3: garantisado,
4: epektibo,
3: aramis.
4: DDX 500
3: nagapalandurong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi?
4: Masami ginauha?
3: Masi may diabetes ka na?
4: DTX 500 na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos
4: ang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: garantisado,
3: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi, pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
6: mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
0: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kag-ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Isang magsulay pa ko sa ulan. Kigidyan ako ginadutlan sa balatian.
0: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
9: Masali, si Jay, niwang sa ako, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnami git ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
6: mabaka mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko git ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
6: mabaka sa mga butika.
11: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
12: Ako isaman nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa padayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong cholesterol levels manikan.
11: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
13: Luter naman. Si Hannibal is tunay na. Ako may kinabatsyag sa akon nga tiil, tuho. Nagawbag inis ako nabuto nung ako natritis. Sugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag, nagpupo sa ako arthritis.
14: Gluterna Max.
15: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend.
6: Mapakal sa malapit na butika.
16: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag Aria. Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika 4 Biotics na.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh, available now.
0: Glaucoma, IK Gold Cup.
14: Capsule, Bacterial Conjunctivitis, o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
25: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
24: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
4: Kitang-kita.
6: BMEG Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
9: Kinahanglan mo palas ang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kadlaw. Patakod na!
10: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na! Yeah!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Maayong aga, oras sa Pilipinas, las 10:01. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinicas Probiotics, kaginadulong man sa inyo sang My Disease Syrup.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit ng mga balita sa sininga oras. Mga balita ang ginadulong sa inyo sang MyDC Capsule, subong man sang Extend Food Supplement. Posible nga madugangan ang presyo sang gasolina kag diesel sa Martes. Ang panibagong atensyon sa Middle East amo ang gintumod nga rason sa liwat nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Nagsaka ang presyo sang langis sa international market pila ka oras matapos nga ginaatake sang Amerika ang Iran bilang response sa drone attack nga ginlunsar sang Iran sa isa ka cargo ship nga nag-agi sa Strait of Hormuz. Antisini nagpermahanay na sang kasugdanan ng Amerika kag Iran nga untatan ang pagpangataki sa Strait. Bangod sini ginpalayag sa mga sources sa industriya sang langis nga mahimo madugangan sang piso kada litro ang presyo sang diesel kag duha ka pesos kada litro naman sa presyo sang gasolina. Sang tinalikdan nga semana nabuhina ng presyo sang diesel sang 11.4 kada litro kag 5.90 kada litro naman ang sa gasolina. Para sa iban pa nga mga balita, posible o kon posible nga mabuhinan sang 12 pesos kada kilo ang presyo sang liquefied petroleum gas o kon LPG sa bulan sang Hulyo. Magasugod ang implementasyon sang price rollback sa Hulyo 1. Suno kay Rigasco President Arnold T. nagnubo ang presyo o kon ang contract price ng LPG sa international market. Sa karon ginahulat pang

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Jomer, tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauha!
3: Kasi may diabetes ka na!
4: DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Nga nagapanubo!
4: Sang imo blood sugar!
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix!
6: Mabaka mga
0: butika! DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka,
0: mga butika. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
8: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
9: Sang una yan, iwang niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
11: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
12: Fritzi Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-hagan

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapakas,
2: mangabot ka. Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang inatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
3: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Mm-hmm. Balik-balikin no mo, ikaw gayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gitawag MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO, is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya, nga kaya magdipinsa sa imo nga gitawag probiotic. Sir boy. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag-pugaasay mo ba, para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kay ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
2: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio has been killing bacteria and viruses way ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sang ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species ng probiotics, how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
3: Amang bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit, mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic, wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics,
0: D3 Bio,
3: patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila dua, mabulig patay sa kagaw.
0: D3 Bio.
3: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsaya eh. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
0: D3 Bio.
3: Mabulig patay sang kagaw.
2: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sang D3 Bio kag ang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Mayong aga, oras sa Pilipinas, impunto las 11. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, subong mansang DTX 500 capsule kag My Disease Syrup.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
7: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang Clinica Sporbiotics, kaginadulong man sa inyo sang MyDC Capsule, subong man sang Extend Food Supplement. Mahimo nga maglawig sang pito ka bulan ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Base ini sa trial days nga ginpropose ang prosecution kag defense panel. Ginpalayag ni Senate Secretary o kon Senate Secretary Renato Bantog nga ini ang mangin pinakamalawig nga impeachment trial sa maragdaso kon history sang Pilipinas. Suno kay Bantog, ipatigayon ang 92 dias nga trial sang tatlo ka beses lamang kada semana. Pagabuksan sang Senado ang impeachment trial sa Hulyo 6. Sa iban pa nga mga balita, ginkumpirmaro sang Islamic Revolutionary Guard Corps upon IRGC nga ginataki sang Iran ang base militar sang Amerika gayara sa Middle East. Ang IRGC among military sang Iran nga nagalunsar sang pagpangataki batok sa Amerika kag iban pa nga mga kasumpong sang ila pungsod. Kalakip sa mga naapektuhan amo ang US military bases gayara sa pungsod Kuwait kag Bahrain. Domingo sang kaagahon Hunyo 28, ginpalayag sang Kuwait nga ila na intercept ang mga missiles kag drones nga ginagamit sang Iran sa pagpangatake. Suno sa mga US officials, wala sang kaswalidad kag wala man sang dako nga kahalidan nga natuga ang Iran strike sa mga base militar sang Amerika sa Middle East. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa Sininga Oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang DTX Coffee Mix, subong man sang DTX Herbal Soap. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Jomer, tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: My family history ba na kamuos ang diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound.
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DDX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauha!
3: Si may diabetes ka na!
4: DTX 500 na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: garantisado.
3: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga makula-pula akong ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sa lecithate, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
11: Ako isa man nga nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsusta ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manikang
10: to. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod, kaubag inis ako nabuton ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax Capsule. Nagnami ang akong pamatsyag, nagpupo sa akong arthritis.
13: Gluternamax Capsule and Gluternamax Coffee Blend.
0: Mapakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang dyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. SAS4 Biotics. Gadalhay ang pag Aria. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. SAS4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, SAS4 Biotics na.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyo nga matuod, Tingog sang Panwa, Pagdayon sa pag-alagad.
18: Mga ka K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
19: Happy birthday!
18: Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tubillar of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items, KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! My puso!
21: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: News FM.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DTX 500!
6: Storyhan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod na sinaka-discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Mm. Usually, ginahambal Dr. Ramil, naton nga ang aton atay, dapat i-detox. Mm. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan.
6: Mm.
7: Yes, ang liver ang nag-detox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon. Ginainom kag, ginatungar.
6: Mm.
7: Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless, Sir GP, may fatty liver ka.
6: Mm.
7: Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Nag-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay.
6: Mm.
7: Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag may TC. Agun indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
6: Mm. Quick review lang taha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan.
6: Mm.
7: Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. Amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints.
6: Mm.
7: Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na. Confused ka pa. Disoriented kag gina-anxiety attack.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ay may powerful compound.
4: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
7: Mm.
6: Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon, agot mabuligan recover ang imo atay.
7: Mm.
6: Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
7: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer. Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay.
6: Ang abukado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa
7: liver
6: abukado
7: cells. Subong.
6: Tatlo ka bilog abukado sa isa semana ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang abukado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
7: Take note, ang abukado may glutathione man.
6: Ay,
7: na.
6: Wow.
7: Actually, anything nga anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why, before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, importante ang pag-inom. DTX 500 kag may TC or pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance.
6: Mm.
7: Ang atay, Sir GP, ang very robust. Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa, mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kung matagaan lang sang chance nga makarecover. Gani kung ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Pero para hapos, kag indi ka matamang tamaan sa gasto ang pag-inom sa DTX 500 gagmay TC, dako nga bagay, bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos sa ang ginabusuhan mo nga atay. Baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 gagmay TC. Adlaw-adlaw.
4: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga atay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay.
5: Basta tindo ang atay,
4: happy kanunay,
5: DTX 500.
4: Masaligan,
5: epektibo,
4: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
1: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
3: Happy birthday!
1: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubahan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Horace Yap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servile Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliar of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items, KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja
8: Lumas City, 97.7 K5 News FM. Dumaguete City, 88.7 K5 News FM. Iloilo City, 95.7 K5 News FM. San Carlos City, 89.7 K5 News FM. Sagay City, 102.9 K5 News FM. Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
10: Mabibili sa mga butika.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
3: Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Pimbinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Pag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo at ang akong sugar.
10: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-spore biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Muternamax, Max Epektibo.
9: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo, pangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
25: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
24: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
5: Kitang-kita.
6: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
9: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita. Kaya available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
10: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ato ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5. Serbisyong matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad.
7: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
13: Happy birthday!
7: Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguaputan of Campestuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Musmo of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
12: Number 101.5 K5 News.
14: This song is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.

0: kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: D3 Bio Health News.
3: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
4: Yung may D3.
5: Mga butika.
6: Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang inatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
7: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Balik-balik inom mo, ikaw gayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan, nga taas ang iya nga gitawag MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO, is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya, nga kaya magdepensa sa imo nga gitawag probiotic. Antibiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
8: Correct.
7: Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag-pugaasay mo ba-ba para hindi sakit magtulod. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na subject. Kag iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
4: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
6: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio has been killing bacteria and viruses way ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a 2-barrel, double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
7: Amang bintaha, sir boy, kung ang imong ginagamit mga natural antibiotic. Number 1, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics
4: D3 Bio
7: patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imong probiotics. Both sila dua mabulig patay sa kagaw.
4: D3 Bio.
7: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid niya dipinsay ay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
4: D3 Bio.
7: mabulig patay sang kagaw.
6: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Amuna ni ang ginapamayo ni D3Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginabus ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
5: D3Bio!
8: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
5: D3Bio.
2: D3Bio.
4: Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 no may VCO. Ang VCO no may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500. Panglaban sa mga sakit-sakit di, mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagbabas kog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutihan. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabakang sa mga abutihan. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Muter naman. Eh, Ramiro, ito.
9: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
8: 52.5 ang imong kong laboratory.
9: Ang una, pila?
8: 35.5. Ilawin niyo ang Buterna Capsule. Itipibog
10: niyo. Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 Probiotics. Na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Banwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
11: Mga ka K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
15: Happy birthday!
11: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albie Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubahan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Horace Yap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servile Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliar of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items sa KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
1: Number 1.5 K5 News. This song is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: DDX 500!
5: Storyhan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod sa nakadiskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Mm. Usually, ginahambal Dr. Ramil naton nga ang aton atay dapat i-detox.
6: Mm.
5: But bala sinisilingon, Doc Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500
5: kagwani,
6: may TC, kag-pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan.
5: Mm.
6: Yes, ang liver ang nag-detox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar.
5: Mm.
6: Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka.
5: Mm.
6: Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok.
5: Mm.
6: No, ang imo nga atay.
5: Mm.
6: Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag mighty si agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
5: Mm. Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga detoxify gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones kangay sang estrogen, progesterone, testosterone,
6: including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone nga amo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan.
5: Mm.
6: Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gituag nagahalin sa imo atay. Amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints.
5: Mm.
6: Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na. Confused ka pa, disoriented ka, gina-anxiety attack.
3: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubok.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
6: Mm.
5: Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon, agud mabuligan recover ang imo atay.
6: Mm.
5: Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gituag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer. Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay.
5: Ang abukado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa
6: liver
5: cells.
6: Subong.
5: Tatlo ka bilog abukado sa isa semana ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang abukado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang abukado may glutathione man.
5: Ay,
6: na.
5: Wow.
6: Actually, anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, important importante ang pag-inom DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance.
5: Mm.
6: Ang atay, Sir GP, ang very robust, meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gituwag antioxidants. Pero para hapos kag indi ka matamo man sa gasto ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
3: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay,
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay,
3: DTX 500.
7: Masaligan,
3: epektibo,
7: DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
9: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service.
10: Kumusta mga sumidores? Welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Sam Martigala. And, well, syempre, importante yung atong pag-astoryahan. Naligan, nag-announce kita no, nga wala sang utdanay kuryente from May to July. Mm-hmm. Inchakto ko. Siyempre, ibang kaka-confuse. Ano ni pala? Hindi mo utdan nga. Ano may kakanto dito sa amo? Inaangat at pag-astoryahan nga mga kasumidores. Kung ano ang ang mechanics, kumbaga, ang qualifications para hindi ka mautdan sa kuryente from May to July, kaga aming abusin eh. Kaupod nato ng customer service supervisor sa Negros Power, which syempre suki, hindi na siya permit sa atong programa. Miss Gisette, hi Miss Gisette, kumusta?
11: Good afternoon, Sir San Mark. Mayong hapon sa tanantang mga consumers nga nagatanaw sa imong programa.
10: Yes. Ano ini ang deferment of disconnection?
11: In a simpler term, Sir San Mark, no, deferment of disconnection, hindi taanay mangutod. So, ini siya, hindi lang ginapatuman ni Negros Power, kundi isang bilog nga distribution utility sa bilugid nga Philippines. Kay actually, it's an executive order from the ERC or the Energy Regulatory Commission. So, halin sa imo nga May 2026 nga billing cycle, hasta sa July 2026 nga billing cycle, ang customers naton pag-hold anay ang mga disconnection.
10: Okay. Nga may amusin. nga may deferment of disconnection?
11: Ang aton nga deferment of disconnection, actually, it's an order, gidya, coming from ERC, maybe because nga nakita Manila ang surge bala sa pagtaas ang presyo sang gasolina, sang oil price. So, knowing nga diri sa Philippines, ang aton nga mga power suppliers are mostly coal or mostly nagagamit sang amusina nga mga material. So, they opted, no? Nga mag pasar sang amusina nga ordinansa.
10: Okay, well, story hay ta, sin o ang sakop sini sang aton nga deferment of disconnection from May to July?
11: So basically, ang ato ning coverage, no, sang deferment of disconnection, para ni siya sa tanan nga residential, kag non-residential, nga customer ni Negros Power, no, sa aton side. So technically, nagakahulugan na siya nga all rate class, including the commercial, non-commercial, residential. So maka-avail ni sila sa kamuning nga deferment.
10: Pwede mo naman niya, Ms. Giselle, I'm sorry. Pwede mo naman mas maklaro, di ba? May to July. Ano ang explanation sini? Anong hindi sakop sang sini? Wala nga. Technically, balano, no? Obviously, May to July ang sakop sini. Pero mas maayo pa yan. Nga may insidiyan sa mga sumidores na ito, namin kakantupiya sa amo now. Nagamutod. Kaya bali lang wala. Hindi makamumungutod from May to July.
11: Sige, Sir San Mark. So, ang customer, makita na nilang ilabil, no, nga gakabaton, especially sa subong, kung nag-render ng aton nga meter reader sa ilabalay, makita na nila may billing month. So, ang billing month, dira mo na daw siya makita whether April siya, May siya, June siya, or July siya. So, just to clear things out, ang aton nga deferment or ang pag-untat sa disconnection, nagasugod sa May billing. So, ini nagakahulugan nga ang mga bills prior ya sang May 2026 jugid siya gyapon for disconnection. So meaning April 2026 and below utdan gid gyapon kung may non-payment sa side ning customer.
10: Well, syempre mas klaro na, no. So kung months before May nga mga bill naton, syempre utdan gid siya.
11: Yes,
10: kung jugid may bill siya sang April kag sang March, hindi na may dala sa deferment of disconnection. Okay, at least mas klaro. Pero advice mo ba lang hindi magbayad ini ang mga consumidores na from May to July? Anong mas maayo gamiton taning way para mas mabag-an? Anong ma-advise nato sa
11: rin? Sabahin naman yan namun sa customer service, Sir San Mark, highly encourage gid yan namun. Tanan niya customer, although may deferment, padaya or pag-hold sa disconnection, padayon tayo nga bayaran ng aton bill. Kay kung sa simple lang ganing ang mga bagay, kung ang imong balayran, bala, sa imong bulanan, binga mga bills mo, wala mo ginabaydan on time, ga-accumulate siya pag nagakos pagid siya sang dako pagid nga bayad. So mabudlayan siya maglaot sang iyang payment kung itingbo niya bayad nga isa lang ka ugada amo na pag pay niya sang bill niya. So kami gina-encourage ginamo ng customers ta nga although hindi sila mautdan tuod ma-pay gid sila gyapon on time.
10: Kaya technically bayaran ni Jogi hapon?
11: Yes, technically at the end of the day, pagkatapos ni ma-lift sa aton nga disconnection nga holding, mangutod gid yagi hapon sa Negros Power. A matter of time lang siya, sir.
10: Well, syempre, for example, may arabi consumidores mo nakabuli, ginisiya sa ila ang deferment of disconnection. Mm-hmm. Kaya syempre, May to July, wala gid sa abi kabayan, igamit. Yagi jayabi ang ang chance, ang opportunity ngayon magbayad kasi syempre may mga iba sa mga bills. Now, nagtililingob ang bill from May to July. Ano ang aton mabuli? May mabuli, tada. Ano ang ubrahon sa consumer? Kinagdako ang bill ng balayran.
11: Sige. So, sa mga customers nga may ara sang 200 kilowatt hour nga konsumo, padalom, 200 kilowatt lang, sir, ha? Hindi na siya dapat maglapaw 201 kilowatt. Basta amo lang na, dira lang nga range ang konsumo nila kada bulan, pwede sila ka-avail sa staggered payment nga ginatawag. So, ang staggered payment option, ina, part man na siya gapon sa direktiba halin sa ERC nga ma-offer kami sa staggered payment option sa aton customer. So, let's say, for example, si customer subong kay total nag-reading na kita sa May nga billing cycle, so good sa 16, no? So, nakabato na siya sang May nga bill niya, ang billing month of May niya. So, nakita niya ni customer nga ang iyang konsumo, ara lang sa butang ta, 190.

0: care center nag-process or sa giyang payment arrangement. So ang matabo sina, for example, ang iya total bill is 900 pesos, no? Sa iya nga bulan sang May. Nagkadto siya, nag-process sa payment arrangement, bayad niya lang naanay ang 1/3 out of that total bill. So sa May niya bayad siya anay subong 300, process na namon nga pagka June bayad naman siya another 300. So 600 na hasta nga matapos sa July ang total niya nga May bill. So the same goes sa mga sa sunod naman nga mga billing cycle niya as long as hindi na siya maglapaw 200 kilowatt hours.
1: So dapat hindi maglapaw.
0: Yes, so may limit kita.
1: Exactly. Now, lastly, Mr. Seth, anong mahambal natin sa mga consumers natin subong about this deferment of disconnection? Mm-hmm. How can they use this wisely nga makabulig kag hindi pa magpagugat sa dasong sa ito? Go ahead.
0: So, remind lang namon liwat sa consumers natin nga although nga may ara kita sa ginatawag na deferment of disconnection, ang surcharge naton wala na nag-auntat, no? So kung hindi kita kabayad on time sa aton nga mga billing sugod sang May 2026 onward, may ara agad kita yagihapon sang mga additional nga surcharges. Although hindi katuod mautdan, pero dugang paina siya sa inyo bill. So kami sa customer service nagabuligid kami remind sa aton nga mga konsumidores, no, nga mapay gid kita gihapon on time. Kung makaya man lang naton bayaran ang aton bulanan nga bill, kahit total gin konsumo man ina naton kag nagamit na ina naton, pwede gid nila mabayaran on time. And also parang hindi kita mabulubugatan bala sa aton nga bill, aton gid nga i-make sure nga calculated daman kung makakaya ang aton nga konsumo nga ginagamit sa isa ka adlaw bi or sa ina nga bulan. Dapat wise lang kita sa paggamit man sa aton nga konsumo sa kuryente para hindi man kita at the end of the day madakuan sa aton nga bill.
1: What?
0: So, amulan na siya nga mo, yung gina-remind yun sa ila every time.
1: Thank you so much, Ms. Gisette, sa pag-explain sang klaro kay ini madamo ng mga konsumidores ang gabantay kung ano ni bala, paano ni ang deferment of disconnection. At least clear na no, sa ito mga consumers. Sa ito mga konsumidores naman, well, chance sa taning opportunity taning somehow no, makabulig-bulig sa aton from May to July natin ng mga bill. But, let's make this opportunity as well. Somehow, mag-an man sa aton na pagpangabuhi. And also, if you wanna pay your bill, may ara pag mas mag-an, pag hindi ginawala sa Nexus Power, you don't need to go to the office para magbayad sa inyong bill. Kung may kwarta, syempre, gamit ang aton yung third-party collecting agents, no? May bank and non-bank partners kita na pwede nyo na mabayaran. You know, kung gusto nyo, pwede amat-amat, manguro na ko may bill, amat ko bayaran ko ni Anay, tagua ang resibo, no? Para hindi bugat mga sabitari. Sa liwan, isa na naman kang very fruitful topic, no? And for me, this is a good news man sa ating mga konsumidores ang ating deferment of disconnection. Thank you so much sa pagpamatik at paglantaw sa ating programa, ang Negros Power at your service.
2: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio.
6: Problema sa pangkaso,
5: hilana, sipon, kagubo,
6: tugasong virus, kagbiklobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio,
5: puno sang lauric acid,
6: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
5: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
6: Mag D3 Bio.
5: Adlaw-adlaw.
6: D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Senior citizen ka na bala,
5: kag medyo nipato na,
6: ibalik kag protektahan ang memorya.
5: Mag D3 Bio ka na.
6: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio,
5: nga isa ka sahi nga brain food,
6: kag gantino man sang aton uto,
5: rason
6: nga gandami ang memorya.
5: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
6: DTX 500.
5: Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
6: Mag DTX 500 na.
5: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
6: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
5: Mag DTX 500 na.
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto.

0: Gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagbabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: problema gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotic. Ska, by Fortified Probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: kitang kita.
1: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Meg Premium, kitang kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Low potassium ukol hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.

0: Labs for Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
2: Kadaragsa nga punggot!
3: DTX Beauty Soap!
2: Magaspang mapanit!
3: DTX Beauty Soap!
2: Galaong magputi!
3: DTX Beauty Soap!
2: Puro katol-katol!
3: DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
2: Bakal na sa mga butika!
4: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
5: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayon niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule Protection sa mga balatian.
6: Luter naman. Si Hannibal is tunina. Ako may kinabatsyag sa akon nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako natritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
7: Luter na Max.
8: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Riggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyo nga matuod, Tingog sang Panwa, Pagdayon sa pag-alagad.
12: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
13: Happy birthday!
12: Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguaputan of Campestuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Musmo
7: Timog of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
14: K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
16: Mabibili sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagtingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang iCare Gold Capsule mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: May family history ba na kamuos ng diabetes?
13: Mag-DTX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DTX 500 ka na!
14: DTX 500
13: ang may powerful compound
14: na nagapanubo sang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: garantisado,
13: epektibo,
14: aramis mo.
13: DTX 500
15: Storyhan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Usually, ginahambal Dr. Ramil naton nga ang aton atay dapat dapat i-detox. But bala sinisilingon, Doc Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
0: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nag-detox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tabok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver. Amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag mighty si agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
15: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number 1 naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
0: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga amo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. Amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina-anxiety attack.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
16: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauhaw.
9: Kasi may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
16: Garantisado.
9: DTX 500.
15: Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon, agot mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables. Broccoli, rabanos, mustards.
0: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gituag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer. Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay.
15: Ang abukado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
0: abukado
15: cells.
0: Subong.
15: Tatlo ka bilog abukado sa isang semana ang may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang abukado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang abukado may glutathione man na.
15: Wow.
0: Actually, anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why, before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust. Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa, mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kung matagaan lang sang chance nga makarecover. Gani kung ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Pero para hapos, kag hindi ka matamaan sa gasto, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay, bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
9: Para sa matilo nga dugo,
16: DTX 500.
9: Para sa healthy nga atay,
16: DTX 500.
9: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay,
9: DTX 500.
16: Masaligan,
9: epic,
16: DTX 500.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
19: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat, at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
20: Mabibili sa mga butika.

0: 95 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit, sakitan ang itsura. DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwermi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Diwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang Fortified nga Probiotics Clinica Spore Biotics.
9: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift, OT, Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasagamo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
23: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
22: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Mal, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
4: Kitang-kita.
5: Bimeg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
8: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
9: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ediga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka, liog kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Number one, hit music station, 101.5. K5 News. K5 News FM.
3: This song is brought to you by
4: D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
5: Mabibili sa mga butika.

0: 5 News. D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung nga napawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
6: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics gadalhay ang pag-ariya.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga puti.
8: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako isama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manikan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News FM.
13: This song is brought to you by
14: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
15: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kaya available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagandilo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: pwede, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako ni Konti Takway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa gluten na map na ayaw ang akong kamatyag.
10: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay.
4: kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka. Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang inatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
3: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Hmm. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan, nga taas ang iya nga gitawag MCT, and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO, is equals to D3 Bio. Mm-hmm. Kag inisya, mas efficient siya, nga kaya magdepensa sa imo nga gitawag probiotic sir boy. Mm-hmm. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3 Bio, mm-hmm, which is natural antibiotic, wala ka problema.
4: Correct.
3: Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. Mm-hmm. So that's why, kung damo man nag-ayos sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Mm-hmm. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Mm-hmm. Kag-pugaa sa imo ba-ba, mm-hmm, para hindi sakit magtulon. Mm-hmm. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kay ginabutang sa tubig.
4: Mm-hmm.
3: No need ka inon, gini mo ang bilog na sopje. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
2: Ang medium-chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio has been killing bacteria and viruses, wala ka lang kabalo, for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sang ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sang bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio, kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
3: Ang mga bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit, mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic, wala resistance.
4: Mm-hmm.
3: While synthetic antibiotic, pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics,
0: D3 Bio,
3: patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila dua mabulig patay sa kagaw.
0: D3 Bio.
3: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsay ay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
0: D3 Bio
3: mabulig patay sang kagaw.
2: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Kito-market ko sang D3 Bio kag ang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Number 101.5 K5 News. This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: K-5 News.
1: D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang. Nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ako, may content ako ay bahay blood ako, may blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Buternamax na ayaw ang akong kamatyag.
12: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad.
0: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
13: Happy birthday!
0: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Aniejo Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliano of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items sa KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit nga lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
1: Number 1.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
18: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumbalot, galingin dayon ang ako nulo.
17: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
21: Isa rin ka na mabalani mga flowers nga damong probiotic.
22: Basta.
21: Ano na yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
21: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Mga suki na itong atagpalabati, pahuwayi ang inyo atay. Mag-DTX 500, time to detox. Basta gani nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag-DTX 500 kag Mighty C, nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo, pang tinlo sa dugo nyo, pang amling sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag-DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka blood clots ka? Kaupod na siya naka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
24: Sa tanan natin ng mga suki ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
23: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kun ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potential nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs, kag heart.
24: Tuloy Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man Sir JP ang pag-inom sang iban nga mabulong kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobra nga katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga simple lang ba ang sabat Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga tapnaon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada stick sang sigarilyo. Pero kung naga-DTX 500 ka, naga-Mighty C ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituwag toxicity kag oxidative stress.
23: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa walls sa imo coronary arteries. Gatuga ini sang mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot kag magaupod sa dugo kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
24: Dira makabulig sang dako Sir JP ang aton power duo. Ang DTX 500 kag Mighty C or pure C bangod, ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL ang rason kun nga nagaporma ang gituwag mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo kun palainom ka DTX 500, kun palainom ka Mighty C or Pure C, kun palakaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaque ka, inom ka na daan.
23: Ang iba, inom subong, dasun hindi naman.
24: Namuna. Ang diabetes or GP ang nag-apekto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kun ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun. No? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar level. Ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig Sir JP makakos man sang gituwag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kung di malason kasi ni ang blood clots ang posible nga mag-travel kag magbara sa imo nga baga kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag Mighty C kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
23: Ang pagpanigarilyo dok isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
24: Amo na gani permita di ginahambal may ibakal kag ani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag Mighty C? Wala ya budget. Mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga hindi na maghulat pa nga madamage ang imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka blood clots ka kay dako ina nga problema kag posible nga ikamatay mo. Mag DTX 500, mag MyTC, mag Purisil samtang timprano pa kag kaya pa nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik nga inom gid DTX 500, inom MyTC or Purisil para masalbar ang imo kabuhi kag maglawi kag imo kabuhi.
3: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500! Informasyon sa ikaayong
23: para sa dugang pa nga mga health benefits naton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, abi mo amo lang to. Ari pa ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa disugard sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients ang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa MyTC nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang MyTC, indi ka gidya ma stroke, indi ka magkabalatian sa korason, indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or MyTC kag Pure C kada adlaw.
24: Ti kung palainom ka DTX 500 kag MyTC, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtuo later in life, nablang tag 30 na imo edad sir GP, or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag MyTC. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaon na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag MyTC. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang nagarelease ang gitawag prostaglandin hormone nga nagatrigger sang painful contraction sang uterus kag nagakus man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC at Dadlo Sir GP, makakorrect sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay, kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kung may ara ka endometriosis, pwede na kasikit-sakit Sir GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag MyTC or Pure-C kada adlaw.
6: Kag madamo nga mga tao sir GP ang wala na kibalo nga sila ang may high blood pressure. Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
24: antioxidant,
6: no? May ara sang high blood pressure nga wala.
24: Wala kabalo.
6: Mataas na gali ang presyon sa ilayang dugo. No? Amo na nga bisan, wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libreng check up da kadto lang, no. So mag-DTX sa 500 kag MyTC, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag MyTC kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa korason kag sakit sa atay ang malikawan.
22: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of sa diet na, no?
24: Palataon, parat.
22: Palataon, tamis, asin.
24: Oh, parat.
22: parat, mm-hmm. no? Palaugtas, nakaon-kanon, release ang stress, no? Mm-hmm. Ha, kapel, may lang may problema. Amuni, tanan-tanan, contributing factors ni. Pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African-Americans gidang pinaka-highest, no? Nearly half of them has hypertension, gid. Because wala sila antioxidant, wala sila DTX 500.
24: Gaka-high blood, sir, boy, tungod kay pigado. Wala man kay wala ka man iban sudan gakaw ka kanon sudan ka tuyo patis
7: patis
24: mantika
7: mantika
24: high blood is
22: sabi mo kiway ka kakaon baboy libre ka na sa high blood gali ang ginakaon mo nga asin
24: uga
22: precursor man ang uga ginamos no ini kung damo ka asin sa lawas what sodium does in your body is it reabsorbs water and if you have more water in your blood volume increases gadamo ang dugo mo magtaas ang blood volume mo hypertension of course gatagagagwa man gapon so kalanlan po tiktahan tang aton ugat ha kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw palayo ka sa high blood lalo na kung bisyuhan ka dapat kabalo ka magbawi mag DTX 500 kag mag Mighty C adlaw-adlaw para layo sa high blood
8: DTX 500 di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level mag DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes Mag-DTX 500 na! DTX 500!
9: Diyan na mag-asok.
10: Ang imong sugar sa una, pila man?
9: 300.
10: Kanong sama ka nag-start o DTX 500?
9: Bagduha pa kasi man na.
10: Yung sama niyong pag-inom?
9: Muntag o happy eh.
10: Kapila naman sugar ni mo ron?
9: 126 na lang.
8: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika.
25: Para sa libreng nga check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street,
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
8: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
26: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: Nami ako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.
24: Mm-hmm.
10: Bawian na ng mga inadlaw nga baho kay ilok, mm-hmm. baho nga lawas, Sir Boy. Paano bawion?
24: Maligo, maligo adlaw-adlaw.
10: Maligo adlaw-adlaw.
24: Kung kaya ganit, two times a day, pwede gid. No?
10: Maligo adlaw-adlaw.
24: Maligo adlaw-adlaw. Gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
10: Oy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
24: DTX Because Beauty DTX 500 Beauty Soap, damo katama ingredients, sir. Wigin pa damo na ito. No? Wala namin ito kabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kay, siyempre lang gid yung upgraded na yan.
10: Oh. May guava extract, may papin, may disugar sugar. Oh. Ano pa pang iyon? May puno ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente amuni ang gapanami gapa healthy sa imo skin kung healthy ang imo skin layo ka sa masakit because remember your skin is your body armor hindi makasulod mga insekto hindi makasulod mga infection intact kag healthy ang imo skin mag DTX Beauty Soap ka na beauty ka na na detox ka pa
24: wow kag syempre hindi paglipatan hindi gid ya magwas balay kung dili maka nos-nos, nos-nos ganyan.
7: Maka-swipe-swipe.
24: Maka-swipe. Hindi, maka-swipe sang. Siyempre, Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi, kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
7: Ha? Ang muna importante na. Ha?
6: Ay, kinala lang puti gid.
10: Ha? Puti gigi kun itom hindi mo na makakasan imo maskara. Oh, no?
7: Itok.
10: Kalanlan naka Clinica Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness kung ang imo deodorant Clinica Dio Fresh. Pero kung aga namikidya nga mga pika. Pero ang kape, kung sobra lain, ani ini
24: dapat nga kape, healthy coffee.
10: Healthy coffee dapat. Mm. Dapat DTX Coffee Mix. Ang kape, nga habang kapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sa imo selula. Mm. That's why,
24: may antioxidant
10: ka pa. May antioxidant. Puno sa antioxidant, ga-detox ang imo selula. Kung ang imo kape, DTX Coffee Mix, Dok Camille.
24: Mm. DTX Coffee Mix, the best na ang mga kape nga inyong gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine lang, may ampalaya, may disugard, sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero kung gusto ka mga pisang namin nga kape, premium nga kape, DTX Premium. Nami ni sa may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside sina, damo siya nga mga ingredients, sir boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX Premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX Premium, may ara ka na bulletproof coffee. Champion. Kag, siyempre, nami ang style, sir boy.
10: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX Premium Coffee? Yes.
0: Yes.
10: Ang ambalyo, ay, tagsin ang sachet, no? Hindi, ang amo niya, tag 17 lang niya, 18 lang ang sachet, no? Mag DTX Premium Coffee ka, enjoy the benefits of ergotinin, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-its ang duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals, kag oxidative stress, nga gapatigulang, kagagubas ang imosilula. Mag DTX Premium Bulletproof Coffee ka na, pero kung gusto kaya, mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir GP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Oh. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao, maglibot. Maglibot kag magservisyo. Kikalanlan, buhay, ang dugo. Kalanlan, naka-extend. Food supplement, may klava, may klavowaska.
24: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamasad once a week or twice a week. DTX liniment, ang pwede nyo nga gamiton.
10: Gahubin ka, kung masayon ka, kag naka-extend ka. No? Amunin ka, patang kombinasyon. No?
0: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
24: DTX liniment.
10: Liniment.
24: Wala na may gabaligya sa isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
7: Wow. Ginapiki to
24: sa ginapiki. May gagawa nga Jill. May gagawa nga liniment. Inano na lang man. Basta dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
0: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Ramil Oy ha. DTX na gid lang.
24: Oh, DTX na ta subong.
0: DTX na tayo subong.
10: So sa mga suki namon sa habon kag sa oil, ang abon namon subong DTX Beauty Soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang amon liniment, DTX liniment na. Ha? So, amon man na sa Gapon, ginpakampyon pagid. So, amon na lang inyong pagbaklon, Sir JP.
0: Alright.
12: D3Bio. Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
14: Pumakal sa mga butika.
13: D3Bio.
0: Paano makabulig si D3Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
10: Thank you, Sir JP. So, subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3Bio makabulig si imo kontra alipunga?
24: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TL Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sang baho tiil, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis. Ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
10: Anti-fungi.
24: Pero ang suggest na ito, labhi man inyo kung ano inyo sa patos. Sa ano pang inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3Bio sa imutil, inom D3Bio, ti way laba-laba imo, ano, imo sa patos.
0: Midjas
24: mo? Painitan mo, labahan mo, kagpainitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3Bio, Sir Boy, ginagamit na ito na topically. Both ha, inomon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman ta, fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatabo lang ni sa mga mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan.
1: Lala.
24: Weak imo immune system. Pero nakadetribayo ka, mabakod immune system. Dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, may mga kabataan, adlaw-adlawa pa inumang kabataan sang detribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang matiil sang detribayo. Ibutang laas topical ointment, Sir Boy, ang aton nga detribayo.
14: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton sapato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kit sang midjas, no? So correct. Ano bala ang ara sa detribayo, no, nga makabulong sang alipunga, no? Ang detribayo may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duha ka klase sang medium chain triglyceride nga specialist gid Sir Boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no, kag ang detribayo makabulig gid Sir Boy nga magpatay sina nga fungi, mm-hmm, no, once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no. So a good malikawan naton ina Sir Boy, especially kung nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka-athlete's foot ka pa, butangin na sa ang klinika detribayo ang imong tiil para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwasin na Sir Boy ang detribayo, klinika detribayo, mayra sang gallic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi, Sir Boy. Sa una, Sir Boy, madre kakao tapos butangan sang gata sang lubi.
1: Oy, kampyon.
14: Ginabulong na sa katol, no. Mm-hmm. So ining detribayo, no, natural, no, way kagi init nga nami gidya, Sir Boy, nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabagdanan sang athlete's foot.
1: Correct, Doc Sam, no, kadlaw ko sa panahon namo ni Sir JP. Mm-hmm. Kamahal magbakal midyas. Mm-hmm. Uh-huh. Mahal gidya. Subong niyang midyas may kabakal kaya limashin. So, sunay yan, magbakal ka midyas, doon nagbakal ka sapatos, no? Uh-huh. That's why.
24: Ako lagi ko midyas, Sir Boy, kay way ko yung nagbakal.
14: Gachinila, sa sito.
1: Subong pindin siya kapat niyong factory siyang midyasan. Anyway, amon ni ang ano, proper foot hygiene, no? Tanawon, tagit per me, ang aton tiil, lalo na nagkanto sa uba, nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi, magpalasin mo tiil, tanawon mo git permi para layo ka sa athlete's foot, no? Kag nugay, panghulam, sapatos, sang iban, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, yagalakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika detribayo, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Clinica Detribayo, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang medium chain triglycerides nga sa Clinica Detribayo. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo sugat, sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo klinika detribayo. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ara sa imo skin, tilawan nyo, pusa ka mo sang isa ka klinika detribayo and apply it topically to your wounds, no, after cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang Clinica Detribayo. Taken orally or applied topically, Clinica Detribayo will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imopilas, pati sa bawat diil mo, ara si Clinica Detribayo.
15: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo, ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
16: Ako si Ana, before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
15: D3
26: Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. Mapagat sa mga buti ka. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
2: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibugit katama.
26: May DC. Mapalit sa mga buti ka. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
3: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akon nga ubra. Alito gid ko. Sabi Katuras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
26: Mighty C, mapalit sa mga butika. Informasyon sa ikaayong lawas.
23: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mil.
24: Rhodopsin. Ang rhodopsin, isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, sir boy. Ang rhodopsin, isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, sir boy. So meaning pa, kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan nga ang vitamin A, ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A, isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung di ka pala inom di tribayo. Kag ang vitamin A, kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom di tribayo. Inaana ka nami sang pala inom ka di tribayo. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
23: Sir JP? Abi mo, kung nga ang tao gihikog, damo, damo. Depression, problema, no pa. Kulang tulog, Judith. Initanan, Judith. Pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung ga-magnesium ka. Pero may ginambali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abin nyo, ang magnesium kung wala D3 Bio, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. D3 Bio plus magnesium, igbuligan sang D3 Bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami mo tulog, hindi ka ma-depress, why ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if ga D3 Bio ka, Sir Boy.
10: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3 Bio, ga pa nami man sa absorption sang vitamin D3, nga gindala niya na gani. May hala na sa dalang vitamin D3, ginapanami niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
23: Huwag mo silingon, Sir Boy, kung D3 kulang gid siya, no?
10: Kung kulang.
23: Minano pa na
10: kanan lang may ara, ganyan may upod gid siya, nga MCTs, nga ara sa klinika D3 Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw pa may tumasang klinika D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, kay ang klinika D3 Bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sa imo immune system, wala yan ni ginapaobra sang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Ini tanan-tanan, protektahan ka ni Klinika D3 Bio. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso kag hilanat kag sa imo ubo. This is the reason why Klinika D3 Bio has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso ubo sipon kag hilanat, mag-Klinika D3 Bio ka na.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon

0: Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Mga kapamilya, mga suki sa atong ratuntunan Tinig ng Reformasyon, mga K5, kamutanan, gabay pa ang yara sa Gyapon sa ikayong lawas, kag pasalamatan taman ang aton makaako na permi naghatag sa aton sa tanan ng mga pagkamaayo nga iyang ginbuo sa aton na tanan, kag dayaw ta siya, pasalamatan kay sa sining atimpo makapadayon kita sa aton nga palatuntunan. Dalayon gid siya kag tapos nga pasalamatan. Amon nang hindi napagkalipatan ang pagdayaw, mga pagpasalamat sa tanan nga iyang ginbuo sa aton nga proteksyon, tanan nga pinansyal, tanan nga physical, mental, spiritual nga aton nga napahimuslan. Amon nang permi ta nang ginabalik-balik kay amon gid lang na ang pinakaimportante sa tanan diri sa kalibutan, labi na sa aton nga tipo sa mundo. Kabalo kita nga asod-asod ang mga nagkatabo, baha dito ba diri sud-asod mga bagyo nga makatilingala nga bisan nga hinay lang ang ulan pero nga ang pertig grabe ang baha, amo na nga mga paandam na tanan. So labaw sa tanan ang pulong sa Ginoo nga aton nabatian makabulig tani sa aton pagalagad. Amo na nga gina-invitar namon permi diri sa aton nga palatuntunan Tinig ng Reformasyon nga inyo gid pamatian. So, samtang hindi kita magpadayon, hindi pa kita magpadayon sa aton na pagtuon, mga muyok anak kita. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay narito, dumudulog sa iyong banal, lalukluka. Pinasalamatan po namin, inyong dakilang pag-ibig, patawabay na kabahay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkulong sa amin. Kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa iyong banal na masalita at pagpalain mo ginagamit na Impilan, K5 News, FM Philippines. Pagpalain mo man na ginagamit na si Yodo Camiloy na nakatulong sa lipunan, tanawa ang pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na protection. Ngayon din lahat ng mga kawani ay aming makamtan. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At pagkaloban mo kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaban aming munawaan yung malalang salita upang sa ganun. Kami ay maging totoo at tapat na lingkod ninyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Emping Jesus. Amen. So ipadayong tamaguturan, maguturan, makabiyanan ang aton gitunan. Ari pa kita sa higadalan. Ang higadalan diri sa paanggid mogalitong mga tao nga hindi nila ginhatagan sang importansya. Nagapamati pero hindi nila nahangpan nga basta wala ka interesado sa imong ginpamatian, daw wala lang na siya. Amo na nga borderline mahangpan, pero kung interesado ka, siyempre tinguhaon magid siya nga mahangpan. Mo na nga maguturan ang pamangkot. Nga ayahan nga hindi kita interesado sa pulong sa Ginoo. Nakabalo naman kita nga ang resulta sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ang resulta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Manggahatag sa aton sang ihibalo, malangit nun, mangin alam kita sa aton kaluwasan kag makabaton kita sang kabuhi nga walay katapusan. Amo na importante siya. Muna pa rin kita diri, makuturan. Pero sa ginalaragway ng diri, ang espirituhanon nga mga ikasarang tani na parlisar nga aman kay hindi man napabakod ang pulong sa Ginoo. Ang mga tao nagapamati isang pulong apang wala makahamok sini nga aman. Wala nila mahantop nga naaplikar ini sa ilang kagulingon. Parehas lang nasa pagkaon. Ang ginakaon mo, wala sustansya. Amo na, hindi, maluyahon ka lang yapon, balatiano. Wala nila marilisar ang ila kinanglanon o kon ang ila katalagman. Wala nila mahangpan ang gugma ni Kristo. Kag inapasa nila ang mensahe sang iya grasya subong isa kabutang nga wala naga

101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakang sa mga butika.
3: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
4: Sporebiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-Clinica Sporebiotics ka!
5: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason ang nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon, kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder, kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys, nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
6: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid dyan! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad.
10: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
11: Happy birthday!
10: Correct! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguapotan of Campestuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Musmug of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
9: K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500. Pang laban sa mga sakit sa kidney, mag DTX 500 ka.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Ikapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga araw sa Lunes, Hunyo 29, 2026.
2: Makita kagmati ang kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 11.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa ito ng mga pangulong dinalan. Lalaki pilason matapos naging labo sa Iabayaw sa Antique.
2: Lalaki pilason matapos naging buno sa Boracay.
1: Trial ni Vice President Duterte, mahibong ang maglawig tub-tub pito kabulan.
2: Bagong ambassador sa Estados Unidos sa Pilipinas, nagabot na.
0: Balita International.
2: Iran naglunsar na naman sa pagpangatake sa mga U.S. military bases sa Kuwait kag Bahrain.
0: Balita Sports.
1: Divine Adili, ginlubong na sa Nigeria.
0: Balita Entertainment.
2: Joy Bargoma, wala naka-farewell walk sa Miss Philippines Earth 2026.
0: Balita Negosyo.
1: Presyo sang diesel kag gasolina, posible nga magsaka na naman sa Martes. Sa detalye sa mga balita.
0: Balita Regional.
1: Ikasyam nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod nangin madinalagon. Nangin madinalagon ang ginpatigayon nga 9th anniversary sang K5 News FM Bacolod sa Campus Tuan Highland Resort Domingo sang gabi Hunyo 28. Ginpangunahan ini nanday station manager Rod Spalma kag assistant manager Marva Ranuez. Nagtambong man sa selebrasyon ng president kag CEO sang K5 News FM Philippines, Rayo Foundation kag Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated nga si Doc Ramel Uy, City Director Police Colonel Eugene Remedomia, Traffic Enforcement Unit Head Police Major Elmer Bonilla, K5 Vice President for Operations Aljan Castaño, K5 Vice President for Administration and Human Resources Jean Paul Generoso, Clinica Vice President for Sales and Operations Charin Perolino, Clinica Vice President for Finance and Accounting Rica Rebatado, K5 News FM Northern Negros Manager Colleen Cubia, K5 News FM Southern Negros Manager Jean Shatita, Raya Foundation Manager Robert Pacardo, kagbugos ng staff sa K5 News FM Bacolod kag Click FM. Nakuha naman na nagka K5 Dominic Banyaga kag K5 May Hekilan ang best in costume sa tema nga Wasteland Adventure. Sa ulihi, nangin madinalago ng ginpatigayon ng selebrasyon sa K5 News FM Bacolod.
2: Lalaki pilason matapos naging labo sa bayaw sa Antique. May balita si ka K5 Aileen Magbanwa.
3: Pilasan ng isang kalalaki matapos na ginabog ang anang bayaw. Ginabantalas 9.25 sa gabi Hunyo 27, 2026 sa Sityo Kansilayan, Barangay Tamayok, Patnungon, Antique.
4: Ginkilala ang biktima kay alias Ronel, 40 anyos. Samtang ang suspect naman ang ginkilala kay alias Ronelo, 54 anyos, kaglunsay mga residente kang nasambit ng lugar. Sa pagpagigangad kang K5 News FM kay Police Major Jose Lito Yana, Acting Chief of Police kang Patnungon Municipal Police Station, anagin payaga ginkaraan kang asawa kang suspect ang bata kang biktima nga nagasagod kang baka bangad ginkaon kadyang anang tanam nga sigarilyas. Sa inisyal nga investigasyon, ikatatlo ron dya kabeses nga natabo sa diin. Ginpabayan lang anay kang suspect ang una kang ikarwa kabeses nga pagkaon kang baka sa anang tanam. Apang sa ikatatlo, rugturon nga nakaraan ang bata sa diin dya ang nagpanugid naman sa biktima. Suno pa kay Police Major Yana, gintawag kang suspect ang anang bugto nga asawa kang biktima para kundaad nga mag-istorya na angat sa pagkaon kang baka sa anang tanam. Apang ang biktima ang nagwa sa amdang balay nga may darang kutsilyo kag nag-adto naman sa balik ang suspect kag nagbinaysay sanda tab-tab nga nag-agaway kang patarom. Sa diin, nakabaol naman ang suspect kang binangon kag ginlabo ang biktima. Bangad ka dyan na pilasan sa darwa katuhod kag natuo nga lima ang biktima. Samtang pilas naman sa natuo nga lima ang naangkan kang suspect nga posible halin sa pag-agaway dakang patarom. Namanaan nga parehas na kainom ka makarabang ngarim na ng suspect kag biktima. Sa talada, base sa uringan na baton nga update ang Patnongon MPS, nagapabiling sa ospital ang biktima samtang arestado naman ang suspect apang wara pa makaistoryahanay kung magapasaka kang kaso. Balita Regional.

0: sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon ni istasyon K5 News FM.
1: Pilason ang 39 anyos.
2: Sa dugang pa nga balitang regional, lalaki Pilason matapos nga ginbuno sa Boracay. May balita si K5 Leon Arviray.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: Pilasone, ang 39 anyos nga lalaki matapos ginanigar ginbuno sang suspect gabi isang Sabado, Hunyo 27 sa may sitio Sinagpa, Barangay Balabag, Boracay, Banwasang Malaye. Ginkilala ang biktima kay alias Marjone, samtang ginkilala man ang suspect kay alias Bernabe, 33 anyos kaga pareho nga residente sa nasambit kay lugar. Ginapayag sang motoridad nga padayon pa nila nga ginahibalo ang tunay nga motibo sang suspect kung nga ginbuno ang biktima. Naibaloan nga voluntaryo ng sungkang suspect sa mga nagresponde nga mga pulise matapos ang insidente. Samtang gilain man yung indala sa Siriaco Hospital ang biktima para sa dagakaigo nga pagbulong. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Malay Municipal Police Station sa Bernabe nga magapangatubang sa nagakaigo nga kaso. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
0: Bagong bunag nga lapsag inbilin sa Kilid Campo sa Sagay, may balita si K5 Ariel Apas.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Masinin, kaon lang yung gumayon. Ihaboy.
5: Isa kalapsag nga babaye nga may pusod pa kag ginabantang bag-o lang gid na bunag ang nasapuan sa igansang kampo sa Sinda Esperanza, Barangay General Luna, Siyudad sa Sagay. Sinigid lang alas 12 sang odto, Hunyo 28, 2026, nakita sa isa ka concerned citizen nga si Judian Abapo ang amo nga bata kay natalupang dan man sini ang iloy sang lapsag nga nabadasig nagpalagyo sang makatalupangod kay nagkuha na sa iyang anak. Gindala gilayon ang lapsag sa Marañon Hospital agud mapaidalom sa nakaigo nga pag-atender sa mga doktor kag matatapan ang kahintang sini. Sa karon ang Sagay PNP nagpatigyo na sang investigasyon kalabot sa insidente sa siyudad sang Sagay.
6: Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Dave Sarosa kagapat ka iban pa ginpasakana sang kaso may angot sa pag-takeover sa Sikogon Island. May balita si K5 Reggie De Mayo.
3: DTX 500 Morning Newscast.
7: Napasakaana sang kaso ang Negrens businessman nga si Dave Sarosa kag-apat sini ka mga kinawo kasunod sang ilang pag-takeover sa Huni Hotel sa isla sang Sikogon sa Banwasang Carles, kun sa diin ginpahayag nga nagpinalupok ini kag na illegally detained ang 11 ka mga staff sang hotel sadtong Hunyo 25. Ini ang pahayag ni Police Senior Master Sergeant Christopher Balaan, investigador sang Carles Municipal Police Station, sa interview sang K5 News FM Sara. Suno kay Balaan, napasaka ang mga kaso sang Sabado sang gabi, Hunyo 27, kun sariin, 5 ka mga kaso ang ginpasaka sa ila nga ginalakipan sang serious illegal detention and robbery with violence and 2 counts of kidnapping, robbery with violence, serious illegal detention, illegal discharge of firearm, kag attempted arson. Suno pa kay Balaan, posible may dugang pang kasong ipasaka batok sa mga suspect sa maabot ng Martes, Hunyo 30. Madumduman nga una nga naglapta ang impormasyon nga may natabo nga hostage taking sa Sikogon Island apang ginatag ni Police Major Carl Jerome Tingala, hepes ang Carles Municipal Police Station, nga hindi hostage taking ang natabo sa 11 ka staff sang Huni Hotel kundi serious illegal detention. Sa karon, nagapabilin sila sa kustodiya sang Carles Municipal Police Station.
0: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
0: Nagapagkuno-kuno nga NBI agent arestado sa Negros Oriental, may balita si K5 Rufa de Vero.
3: DTX 500 Morning News.
8: Arestado ang isang lalaki na nagpapanggap bilang ahente ng National Bureau of Investigation o NBI sa inilunsad na entrapment operation kamakailan lang sa Tampogon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kinilala ang suspect na si Alias Willy, residente ng Barangay Bunga, lungsod ng Tayasan. Ayon sa ulat, madalas na pumupunta ang suspect sa mga sabungan at lugar na may mga ilegal na aktibidad kung saan siya humihingi ng pera sa pamamagitan na papanggap na ahente ng NBI. Nakuha mula suspect ang isang unit ng .45 caliber Colt pistol, isang magazine, 15 bala at ang marked money na ginamit sa entrapment operation. Nasa kustudiya na ngayon ng NBI Dumaguete ang suspect at maharap sa mga kasong robbery or extortion, illegal possession of firearms at usurpation of authority. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang mga katapos ng Roa City Police Station negatibo sa drug testing, may balita si K5 Myla Fuentes.
3: DTX 500 Morning Newscast.
9: Ginpangunahan sa officer in charge sa Roa City PNP ang pagpaydalom sa drug test sa mga kapulisan Hunyo 26. Ang aktibidad ginpatigayon bilang kabahin sa pagselebrar sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Kingokon Ida Daita. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. iyagin payag nga kabahin sang selebrasyon sang Ida Daita ang mandatory drug testing sa mga kapulisan. Agud ma siguro nga nagapabilin nga drug free ang hanay sang kapulisan kag mangin ehemplo sa komunidad sa kampanya kontra illegal nga droga. Dugang paniya nga mga inisyatibo nagapakita sang pagpasalig sang Rojas City PNP sa pagpatuman sang disiplina, integridad kag hugot nga kampanya batok sa illegal nga droga. Naibaluan nga mayara sang 192 nga kapulisan ang istasyon kung sa din kalakip na diri ang 8 ka mga non-police personnel. Base sa resulta, halos negatibo ang tanan nga kapulisan butang nga ginkasadya sang opisyal.
10: Misika K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
11: Sa katapusan nga balitang original, baganihan sa mga kabataan sa Tacloban, ginpasidunggan, may balita si K5 Eileen Sanchez.
3: DTX 500 Morning Newscast.
12: Official nang idiniklara ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga bilang Pride of Pampanga ang yumaong si Chris Lawrence Tanglaw Fabian bilang pagkilala sa kanyang pambihirang tapang, malasakit at sakripisyo.

0: sina Pampanga Vice Governor Dennis Delta Pineda kasama ang iba pang lokal na opisyal ng lalawigan upang makiramay sa naulilang pamilya. Iginawad nila ang Resolution Number 10319 na naglalaman ng pinakamataas na pagkilala mula sa probinsya at nagpaabot din ng tulong mula sa Kapitolyo. Nag-courtesy call din ang mga opisyal kay Leyte Governor Carlos Petilla sa kanilang pagbisita. Ayon sa resolusyon, patunay si Chris na hindi nasusukat sa edad ang tunay na tapang. Ang kanyang kabayanihan at sakripisyo ay mananatiling ilaw at inspirasyon, hindi lamang para sa mga Kapampangan, kundi maging sa buong bansa. Balita mula sa Pampanga Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Trial ni Vice President Duterte mahimo nga maglawig sa tubtub 7 ka bulan. Mahimo nga maglawig sa 7 ka bulan ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Base ini sa trial days nga ginproposed sa prosecution kag defense panels. Ginpalayag ni Senate Secretary Renato Bantug nga ini ang mangin pinakamalawig nga impeachment trial sa maragtas o kon history sang Pilipinas. Sulo kay Bantug ipatigayon ang 92 dias nga trials ang 3 ka besos lamang kada semana pagabuksan sang Senado ang impeachment trial sa Hulyo 6.
2: Bago nga ambassador sa Estados Unidos sa Pilipinas, nagabot na sa Pilipinas ang bago naman nga ambassador sa Estados Unidos sa Pilipinas nga si Lee Lipton subosukon sang Domingo nga adlaw. Sunod naman sa paayag sa United States Embassy in the Philippines, magapungko naman si Lee bilang bago naman nga ambassador samtang ginapreparar na sa Estados Unidos kag Pilipinas ang ilay ka 80 nga anibersaryo sa diplomatic relations sa tunga sa duwa ka mga pungsod kag selebrasyon sa ika 250 nga tuig sang kahilwayan sang Estados Unidos.
3: Balita International.
2: Sa Balita International, Iran naglunsar na naman sa pagpangatake sa mga US military bases sa Kuwait kag Bahrain. Ginkompirmar sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa kan IRGC nga ginatake sa Iran ang base military sang Amerika nga yara naman sa Middle East. Ang IRGC amo naman na military sang Iran nga naglunsar sa pagpangatake batok naman sa Amerika kag iban pang mga kasumpong sa ilang pungsod. Kalakip naman sa mga naapektuhan among US military bases ngayon sa pungsod Kuwait kag Bahrain. Domingo sang kagahon Nunyo 28 ginpalayag sa Kuwait nga ila na nang intercept ang mga missiles kag drones nga ginagamit sa Iran sa pagpangatake. Sunod naman sa mga US officials, wala sang kaswalidad kag wala man sa dako nga kahalitan nga natuga ang Iran strikes sa mga base sa military sang Amerika sa Middle East.
1: Sa ato naman nga balitang sports, masubo nga balita, Divine Adili ginlubong na sa Nigeria. Ginlubong na sa Umuweri, Nigeria nga Ateneo Blue Eagles big man nga si Divine Adili. Gindulong si Adili sa iya ulihi nga palahuwayan sang iya pamilya. Suksok sang pila ka mga himata ni Adili ang iya jersey sa Ateneo. Sa madumduman nga napatay si Adili kaupod si Rene Baterbonia matapos nga malumos sa ila team building sa Dipakulaw, Aurora.
3: Balitang Entertainment.
2: Joy Barcoma, wala naka-farewell walk sa Miss Philippines Earth 2026. Wala naka-farewell walk sa Miss Philippines Earth 2025. Joy Barcoma sa Miss Philippines Earth 2026 ang Sabado sang gabi. Nagapasalamat naman si Joy sa tanan nga nagasuporta sa iya humalin pa sa nagsugod ni sa iya journey sa MPE. Ginpasalamatan man ni Joy ang bugos naman nga organisasyon sang MPE. Ginainganyo naman sa Beauty Queen ang mga fans nga suportahan ang organisasyon apisar nga wala ini naka-farewell walk. Ginkoronahan naman ni Serena de los Santos ang Balesteros Cagayan bilang Miss Philippines Air 2026. Miss Philippines Air naman si Prima Alamban sang Isabela. Miss Philippines Water si Eliza Villarina sang Mandaluyong. Miss Philippines Fire si Patricia Bangog sang La Union. Kag Miss Philippines Ecotourism si Roveline Castillo sang Shongkon Zamboanga del Norte.
3: Balitang negosyo.
1: Presyo sang diesel ka gasolina posible nga magsaka na naman sa Martes. Posible nga madugangan ang presyo sang gasolina kag diesel sa Martes. Ang panibagong atensyon sa Middle East amo ang gintumod nga rason sa liwat nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Nagsaka ang presyo sang langis sa international market pila ka oras matapos nga ginatake sang Amerika ang Iran.

0: bilang resbak sa drone attack nga ginlunsar sang Iran sa isa ka cargo ship nga nag-agi sa Strait of Hormuz. At na sininagpirmahan ay nasa ang kasultanan ng Amerika kag Iran nga untatan ang pagpang-atake sa Strait bangod sinigin palayagam sa mga sources sa industriya sang langis nga mahimo madugangan sang piso kada litro ang presyo sang diesel kag 2 pesos kada litro naman ang presyo sang gasolina. Sa tinalikdan nga semana nabuhinan ang presyo sang diesel sa 11 pesos and 4 centavos kada litro kag 5 pesos and 90 centavos kada litro naman sa gasolina. Mga ka-K5, bamuyato ang dalagong mga balita na nabatian sa DREX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Benalbay.
1: Kag ako naman, si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun.
9: Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: It's the best part of the day.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edinga sang kaap para maka-penetrate sang sakit.
3: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka.
3: Liyaw kang likod sa salon pass.
4: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until treatment.
1: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM
5: Oras sa K5 News FM Philippines Lasay's 31 sa aga
1: Kahit saan Kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
8: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
7: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
8: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
7: Sa pilat ka mga opisyalis sa gobyerno!
8: Sobra!
1: Objective and analytical.
7: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
8: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
7: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamulyo.
8: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
7: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
8: Te, ano lang resulta sa kaso?
9: Hulat-hulat lang!
8: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
7: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos!
5: Isa ka, may nga morning sa ato naman, mga suki ka, mga palangga, ang mga tagpalamati. No? Kamusta ang atong mga palangga, ang mga K5 sa igad sa may bayon no? Sa kaumahan na ibawag sa kabukiran. Lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa sang Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, Negros Island Region. Good yes. Morning, world.
10: Good morning,
5: Foro. Kami gihapon ninyo, Power Do Every Morning. Ako naman si K5, Aljan Castanio.
8: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
5: Well, welcome sa inyo naman nga para tutunan, no? Pataas-taas guru gamay noy. Inang paang paamong amon adyo
8: tayo. No, naka-happy anniversary kita ba?
5: Happy anniversary ta sa mga sadya sa aton, no? Kagi Pipe Eric, ginakabusta ta mga Pinoy abroad, di mas lang abayin sa kalibutan. Updated siya kung ano ga kalinabo di sa aton, pagi sa aton official Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 FM. And of course, ang ato naman YouTube channel, Kagwaro 2.9 sa Southern Negros. And 89.7 sa Southern Negros. Ano bang ginimo nila abroad? Kaya nagatabi sa ilan sa more night. Good morning. Ka good night. Doon ka namin at tayo rin sa mga gabiyaw.
0: Foro de los Pueblos.
8: Okay mga K5. So, subong ha. Lunes. Tatlo kabutang ang dapat nabantayan. Ha? Tatlo kabutang. Number one. May ara kita nga oil price rollback buwas. Manaog ang presyo sang langis. Bantayan ta kita, hindi ka mo nang tugong subong. Piso sa diesel, 1.20 euro sa gasolina.
5: So, sigligan doon 9 pesos kino ba?
8: 9. Subong may buwas mera naman. Narangkada na ni mo.
5: Tino gamat-amat namin. Na,
8: bantayan.
5: No? Tigaling mo ay kuya tugongan ni Slakel. Kasakay ka subong sa jeep.
8: Tiyan mo lang namin si mo. Diba, hindi na kami tupan ka man. Ha? So, sigahain mo lang na gamay. So, mo na bantayan lang si Raljan. Number 2 nga bantayan, masunod ang LPA karon. May LPA sa Pilipinas, maulanon kita, pero hindi matamaan si Negros. Mm-hmm. Kaya ang LPA nagtalbo sa babaw. Pero expect rain in the afternoon and towards the evening.
5: And ang nagtabo? Bago grabe, no? LPA na, no? Tanawad na lang ko rin na. Ang ato lang ayaw sa ila is preparar sila. Because, you know, sa mga malalang nga panahon, kung mahina ang imo sa immune system, kapag bailo-bailo claim, mabi ulan init, hina-hina imo immune system, daw dali kang inyabiraon trangkaso.
8: Tamo na.
5: Isa na da nga, ang kinanglan tama inom MITC. You know, ang lawas, sabi, wala na kapasidad mag-inom sa MITC. Mag-produce sa MITC. Team nun yun na, kaya wala taga-produce vitamin C, either kuha ka sa mga magranon lang sa vitamin C, mga fruits, citrus fruits.
8: Ba?
5: Tutiyawan ka na itong pilang kilo. Sana, puga-puga ka pa yan.
8: Mabuga ka pa.
5: Ikong gadali na sa atori. Aga, pagbugta mo ko ni Mighty C ka lang on empty stomach, very effective. Alkaline yung vitamin C. Kaya ginambal ta ng vitamin C. Kakis, ang tao, kung kulang sa vitamin C, sa brand kay Imon, no, hindi mo namin. No?
8: Siya pa na.
5: Na-notice mo ni Kagipa Berek? Atong natabo sa NGC?
8: Oo.
5: Di sino yung bianyos itong babae?
8: Ang aking tiro ito. Oh.
5: Tingin mo sa kikita, ikupon si Ban Ngalaki.
8: Tipo nga maupon kayo mo kayo may, may relasyon na siya?
5: Uy, isang kaluluo, isang babae, no?
8: Oo.
5: Pro ay mo siya man, sa tiyanigo niya?
8: Oo, sa tiyanigo, duwa ka igo.
5: Di kamusta na siya subungayan?
8: I don't know, isang update niya. Kay...
5: I-check tani karon kay K5 Wilson, kay, grabe, nakita tayo doon, no, nga ang dog-worker ko ni babae sa isa ka, no? Kay naka-uniform itom?
8: Doon naka-uniform siya, tapos sa... Dumayong kaong-kaon nila, ahay kagabi, gilabyan ko, halin to sa kampistuhan kagabi, pagdulog ko, gilabyan ko ng lugar, huwag tao kainom, huwag kakaon.
5: Ano nga, di na siya na yun, Kipa Berik,
8: diba? Itubangit siyang NGC, dahil lang isa na damo na kakalaon.
5: Do sugba-sugba?
8: Oo, sugba-sugba, dahil ang tupad niya, iya damo tao, pero siya, iya huwag tao kagabi.
5: Kung dubuhi ni babae, actually. No?
8: Kuno daw, huwag siya mano, kati daw, hindi man fatal ang iyang duwa kaigo.
5: Tingaro di ipakita, tari ko na nung natabo sa iya, no? Tato nga makautunan pila na sa mga bagay nga tutukan tayo, of course. Ang ginatawag natin nga si Kugon Seeds. Medyo madalom ni Kiman Chol about pinamilya na. Actually, ang ginaka, ang bilog ng pamilya siya ni, so, hindi lang namian, blake manti, ang natabo gali, ang titulo ara para sa pamilya sa Rosa.
8: Yes.
5: Ang deal gali, nga ila duta, pero i-develop iya sa, suno iya sa kay Mr. Dave sa Rosa. Tigaling kayo doon na pabayaan, kaya duway ko naman tipan mga tao to sa isla, ginagutman.
8: Daw malabo galing ni Sir Jack, no, it's a legal issue. Kasi nag-enter into agreement ka sa Ali mo, sa Ayala Land Incorporated. Ti kunwaya ma-develop, kay may agreement ka mo, no, kaagaw-gawon lang galing blan. Nga, it's very ticklish, kay ti may legal gijang angle, kay live ang inyong agreement mo. Whether Ayala Land failed to comply with the agreement with the Sarosas, is an entirely different story. Ang laban naging nga komentar sa tao subong is ngiti nga ang mga kadto ka mag-take over dela kanmas. Daw mo lang gidabi ng ila.
5: Daw para sa nindo ka something like the very harassment. At the same time daw use of force kay hindi man kinanglanon.
8: Hindi na kinanglanon.
5: Kay man pwede man pug kuha nila sa lamisa kay istoryahan mayo, no?
8: Nagligad nga 2 weeks ago nagdala para sa media to ka wag galit dela to. Pero nagdala to sila media kay nga amon this land is ours. Tino okay naman to, alay subong nga gulpi ka dela pusil ka magambal this land is mine. Kabudlay sa sitwasyon.
5: Kabudlay ka mga bagay.
8: Kabudlay, no? Oh, may
5: so, ako ng pila ka mga bagay nga ito sa niliyag sa nihibaloon sa ato naman yung pagparagad sa karungan law. And tutukan tayo na kay nabuton ta ko na noon ang pinakalites kay ginakop ili siya. Kay tiyan bali ang pinatsanay kita di. So pinadalaan siya to SWAT. And doon ay mga sila kaangal. Ito ubus mo lang pick up kapat kamilog. Na ubus pag wag ila saling ang mga armas mga K-5.
8: Amatita ka noon na. Overrated ba? Dilipat ko kagapon mag-amoto ba?
5: Ha?
8: Tani nagpakuha ko video sa imo.
5: Tapos mambal ka nga over my dead body.
8: Over my dead body. Pag-amot sa SWAT. Wah, rin na gani. Huwag mo sa inyo.
5: Hindi. Pertanawon ta, no? Kung bala, ano ba ng punto kay manti doon may hinais na jutay sa mga local government officials dito sa Manuel San Carles.
8: That could be.
5: Ti do naglalang sitwasyon kay day ana isa lang kontra mo nagdoble no
8: nagdoble
5: so ang gwa niya imbis ka mangita ka sang abyan ngita ka away ti do ko ng LGU hindi na magupon si mo that's another story no nga to katutukan sa karong adlaw sa pia kabahin mga ka K5 hibalon ta karon ini station number 4 no ining natabuan sa gitiro de sin G sa ila ni area check tali karon dugang mga detalye basi ma-follow up man karon sa atong patrol no with K5 Carla Defensor Lunga makatuan nilang station number 4 no? Kag ano gib lang madalom nga motibo sa likod sini sa pia kabahin ina lang himo ka bata tapos hindi ka pa man ready
8: ina no naman
5: itong tabo to nga ginapawigit mo to sa iwi out
8: kita na ko sa kabahin to nagyan lang.
5: Amo na ba subo-subo?
8: Inano.
5: Amo nang ginambal nila nga nami ibika pero pag-abot sa responsibilidad dadlo ka na.
8: Nami
5: ibika. Pero pag-abot sa responsibilidad dadlo ka na.
8: Butos ang kadulom sir Eljan.
5: Butos ang kadulom. You know, kaluluwa isa ka bagay lang no. You know sometimes we admire sa mga babae nga they are very strong. No? Inablang despite of the fact na grabe ka bugat di pagtilaw sa ila especially single mom ka, no? Or you're a teenager, tapos ang panawag ta sina is unwanted pregnancy.
8: Unwanted pregnancy.
5: But despite sa mga hardship, you stand tall, proud, and of course, ginapanindugan nga ti, kaya mo yung nga panindugan, kagatubangon ang consequences. Because in every action yung ginaobra mo, may responding consequences na mo. And we admire ladies nga ti, willing to embrace the consequences that includes kag ipay Eric sang koyanan sang iya ko galingon kag sa ilang pamilya kag ipay Eric
8: correct no.
5: Pero ang iba niya nagapanago kag ipay Eric ang ilang ginobra is ang kaluluoy kag ordinary ang way kalabot-labot ano pa wag ta siya innocente we get me as I way
8: amo nang masubo no sa atin
5: mo malapakan na bislakyan na
8: kag di ka, may kabuhi na nem may kabuhi na hindi niya ko ano
5: so that's why nga kuya grabe high admiration gid sa mga babae nga despite sa kabudlay hindi luglahog lang kag ipabirik nga mo na klase ordel.
8: Oo.
5: Ang formal si mo hindi ka katulog.
8: Kagang huya mo nga nagbusog ka away ka ba.
5: But despite of that,
8: pero gina-carry on nila.
5: Carry on gi pa
8: kabato. And I think it also goes to the family nga gina-support man eh.
5: But si ganun sila nga ang pamilya ara gid all the way nga gisuporta.
8: Kasi gilan dai bataa lang.
5: I-admire mo na mga muna nga klase gini. Kay nga imbis nga isa pasipad-an nilang ilang mga bata ang support nila ara. And we admire that kind of attitude. No?
8: Yan, bata lang ha. Kung makabata ka, ikaw naman. Lord,
5: Ha?
8: May eskwila na, di ba?
5: Kamu nang mabulubudlay. But at the end of the day, ang atong ginahambal is i-snappy salute sa mga kababayanhan naton na despite sa kabudlayan ng ilang ginapangatubang, they stand tall and they stand proud and strong and they are willing to embrace the consequences of the very action yung ginubra nila kay Pabiri.
8: Di pero yung isa kay Lloyd ay sa sagay, ginwigit yun lang yung bata.
5: Kaya mo nang report yun niya Riel sa ito, tutukan ka na.
8: Ay. Kagrabe si Riel dyan ha, in 2024 there are 139,000 teenage pregnancy.
5: Unwanted pregnancy.
8: Unwanted pregnancy, teenage, between the ages of 10 to 19 si Riel dyan ha. 10 to 19, 139,000 ka-Filipinos nga babae nga teenager ang nagbulusong nga wala bana. Wala bana. So, amuna ang report sa Philippine Statistics Authority that there are 139,000 in 2024 unwanted pregnancy among teenagers nga nag-edad, sir. 10 to 19. Namaka 10 years old. To 19, ako, I know that several 10 years old, nagbulusong man.
5: Hindi yung masubo-subo ng K-Pabirik.
8: Grabe ka damo. Grabe ka damo.
5: Masubo na. Istoryahan ta na karon. Sa piyak kabahin, may ara nga ginpadala sa aton isa ka Brent John Morales post. Ining grupo bala nga 764, ang grupo bala sang nihilistic violent extremism.
8: In ano naman?
5: NVE. Ito gini-discuss sa last time.
8: Okay.
5: May aras na pattern, no? Nga ginaubra kung paano nila ginainganyo ang kabataan nyo.
8: Mm.
5: So, kung tanungin ang pattern nila, may ara sila pattern nga ginaubra. First, may gina-injection siya nakakanta si mga dladlaw muna pamatian. While you're listening to the lyrics of the song, ang mind mo gina-poison kag ipabirik.
8: Pia mo ng KMDF, guru ni?
5: And then after that, may partner nga gusto nila ibaliwala mo na ang imo ginikanan. First, they will poison your mind about the song. Amo ni sequence nila mo sa mga ginikanan pamati. That's why nga ako nagpadala na ako sa group chat namon sa Family Bla. Doon nga tidlag ko naman na sila, but still dapat talungan tagyapon, no? May cycle nga ginihimo kag ipamirik. Number one, i-poison nila ang imo mind. Number two, amatamato nila dula ang imo koneksyon kag respeto sa ginikanan mo, bla? Nga mag-rebuilde ka. Then after that, may mga training like patistingon ka bakal, pusil, anay, da, nga hampanganan.
8: Kung kaya mo.
5: Kaya mo din papraktis-praktison ka tiro.
8: Panawag siya, no? Dry firing.
5: Dry firing. And then tuluan ka nila nga makakig sa mga tao.
8: Tibis nga makalokad doon ang tanong ato.
5: Ang gwa niya, because kinangkalkate sa mind mo that you should have no pity to majority.
8: Ate, kuhan gin, KMDF, gin nga kanta. No pity to majority.
5: And then, may ara sila ginaduso nga ti, you got me. Inang gina-encourage sila mga kabataan nga way mahadlok blambisan nga at the end of the day, mga suicidal instinct kakipay meri. No? Glikado mo naman. So, grabe, no? Kinahanglan nga halungan ta kag hindi ta pagpabayaan ng kabataan nagabukot lang sa kwarto kag ipa Eric without proper guidance. Kay why ka kabalo kun ano na nang ginatan-aw nila kaabi mo gampang lang na sa cellphone. What if amo na ning site na sudlan nila?
8: Especially teenagers, ha.
5: Ang ila panuwag din sa ila sa Amerika is online cult. Kag ipa Eric. They are online cult.
8: Ara ka lang da mo.
5: Ara ka lang da.
8: Grabe, no?
5: Tingin na matamat nila hiloan ang imo pabinsaron. So, amin ito kanta sa piyag kabahin, ang imo amay. Amay. Ama, ano ama. Nang pinakalitis?
8: Ang ama mo.
5: May mga content provider, gabulig. Like, for example, mga programmer, whatever.
8: May mga programmer sila. Someone who runs siguro their system. Nagpagawa na siyang official statements. Niya, mahalin na kami sa ila because we cannot associate ourselves with the kind of system na ginahimo na sa estudyante. Hindi kami kauyon.
5: So mo nang aton nga
8: I think ama right now is being isolated by people or nga associated si ila sa una.
5: But siguro noon may iban, I don't know, but it seems nga ang connotation sang information nga gidabuya ni Kipay Berik kag payag sa ila mga partners ta Kipay Berik. It seems nga gusto nilang magbiya na bangod sang mga nagkalanabo nga kontrobersiya nga nagdala sang dako nga koyanan abi sa educational institutions ang amang.
8: That's it. Namuna. Kag-ara na sila nga nag-aupod, niya suma-distansya kami kaya hindi kami kauyon sina.
5: Sa piyag kabahin, mata sang K5. Sang nagligad nga Sabado ka K5 Eric. Sabado to? Sang nagligad nga Sabado, ang inyong alaga naglibot. Nagbisita tabis balay sang ato nga sister-in-law. Abi ko, ano yung pang labas sa piyag balay ka K5 Eric? No? Abi ko, may gapang labagid. So grabe kasulog ang tubig yan kag ipay Eric. Pwede masarok, pwede mapaligo. Tanan-tanan. Sa gibkantuan ko sa kilig, kita ko ang, yun ko hala, linya manika basiwa.
8: Pusga di girl galit niya.
5: Gapus nga kag ipay Eric. Kag abi mo, pinamangkot ko ang mga homeowners to. Sige nga sir, lapit na duwak bulan.
8: Ay na ano man.
5: Imagine nun mo lang mga kakipay, kung pila ka cubic meters of water, the volume of water that we waste every day, 24/7. Amakon mo kung mga taga-ibandang mga taga-asyenda, kantuda, madala baldida sa managob. Ang ibanda na ganit ka pang laba.
8: Mismo, dira,
5: sa lugar.
8: Okay.
5: Kakipay, meri ka na tabo, dira. Gin-live na ton sang Sabado, kay siling ko doon hindi nagin maayo. And we call the attention of Basiwa. And we are so happy. Nga siguro several hours after na ito, siguro nag-alas 11:30, nag-live ta. Alas 12:30, umabot ang taga-Basiwa. gingkayo nila ka K5, Rick, pwede mo lang ilang mo, brada yun?
8: Ah, tisigil lang kiti, may tuwi.
5: Tinga nga hulaton mo, Pabi, ang pila kabulan, na nag-suffer ang pumuliyo, sang grabing pag-ilig sang tubig. Kakipabitan, pwede mo ni mapakita na karuno, ipakita, latang kung ano kasulog ang tubig, hindi lang yung itsura ko pagpakita, nangyiklawais na, no? Kakipabirik, ang point natin is that, dapat tani pag mag-report amo ni inspection noon kag aktuhan dayon di na pagulaton pang tagbinulan tagduak bulan because we're talking about sa ginhambal ni K5 Eric nga NWR no water revenue.
8: No.
5: If this no water revenue will constitute a systems loss, kita nga mga konsumidores mamayad sila, hindi man kay si Masiwa mamayad. Why sila gakadugon kay kabalo sila na bisan usik ina bayad na sa konsumidores?
8: Bayaran mo gid na, bayaran mo gid na.
5: Tiyang punto black kipa. Grabe, no? Ipabitan, pwede yung pakita po
8: siya lang. Pakita, bitan, kay mga kig tatanaga patan.
5: Hindi na ta mga kig, kayo na kayo na nila.
8: Auti, sige, hindi na lang gali. Ay, hindi, why si Itan? Si ay, Adrian si Bung?
5: Sorry, Adrian. Basi, karo tirohon niya.
8: Hindi, kay si ka. Itan, gin kwanto? Gin custody?
5: Ah.
8: Ang iyang nga, kwan bla?
5: Gin custody ang?
8: Ang iyang nga, gibit-bit, kagabit lang ha. Nga bibira, malight.
5: Ara, nakakipay safe DLP headlines, no? No, arang ipadala ko na, no? Check mo lang. Now, ipakita na mo ni K5 Eric, basi nakita mo na, Dre, ang point is, no, si Kani Chempo.
8: Uh-huh.
5: And this is follow-up man, kami, ang matas ang K5, nagbisita sa kabugwaso ng problema naman ito yung karsada.
8: Kalsada ko, no? Kasi Wilson lang mag-hitlay, hindi makadlaw ako mo. Niyang kalsada sa kabugwason, di? Gahitad, gagalutad.
5: Butsi ka nun, gadalom tubig.
8: Kung damo ko nung kausar, gasaka, ang dalan di magyan katawo.
5: Galik ka.
8: Gagliktin-liktin. Kung huwag ganit gagamit tubig sa mga kabalay-balay, gagalutad naman.
5: Tinga kong gagamit ang mga tubig, butsi ka nun, huwag ka nalaw, nagadritso ang tubig.
8: Huwag guro, ega.
5: Tingwaya catch basin ng kalsada.
8: Ang hila ko.
5: Para kakipay, berik tanawa, no? Amo ni kadako. Ginmarkahan na nila kagipay Berik.
8: Okay.
5: Inang amo linya, is linya sa tubig nga nag-leakage sa raw. Amo na siya. Talawa ko na doon kasulog ang tubig kagipay Berik ko.
8: Tita din na pa ubras na swimming pool?
5: Ha?
8: Swimming pool.
5: Singanan, galing ako may swimming pool. Guru, buta. Guru, antes mag-isa ka adlaw. Isa sulod si Saksman na buta yay.
8: Nanotice ko si Rel dyan. Basta gani tubig, nga gapuswak halin sa tubo, busted nga pipes ang prime motor, tinlo. Pero kung lang nagagawa sa mga palay-balay, nga higko.
5: Ha? Kigranada yan, tinlo niya tubi.
8: Ti isa balay ni K5 yung ligad nga lang, magpaligo. Yaya, yeah, sobra pas kape.
5: Ah, di,
8: kay Ma'am Jean siya tita, kay Gapo, nagpost naman
5: ang
8: siya.
5: Ang linya niya sang tubig nila to, pero di siya, tuktuko na gurong tubo na to.
8: Ay, na, ano na iya, man.
5: Tiyari, tanawab lang ka K5, yari ko. Amo niyo, draga sarok ginkutkutan niya sa mga tao gini mo na bulububon bubon.
8: Ate nami man nami.
5: Ara kita mo may kabo nga green skillet.
8: Dari gid simentuhan no? Na.
5: Bata kag banago ito mga gipinamangkot ani mga tao dio. Tanong wablaw. Nan.
8: Ate nami man gani ni.
5: Kasi daw sinaw kag ipabirik sang tubig.
8: Ako gani nga galibog ulo ko kasi.
5: No, ako duwa timtar pa ko maligo kuno ay ko kapaligo.
8: Kuno ay
5: gisarok ko pag tubig kag gitisting pakita daw.
8: Kuno ay kasi mo porgyo ba nga nakaterno ito mo maligo ka.
5: So, ano ba silim ako tani? Ako lang isa eh. Tigaling kay ti.
8: Grabe, no?
5: Tanawa ka kay Pabirico, tanawa blao.
8: May kabo pa.
5: May kabo. Ara na rin, di na kay kapanagob ng mga tao. Magandalas na balde.
8: Uy, mahal.
5: Kanugon sa tubig. Sili ko ganito, doon ako tani makarawas mo.
8: 2 months na?
5: Almost 2 months.
8: Tinami yung manglinang. Tani, anay, promoter, huwag nyo naging kayo.
5: Hindi kay siling ko dalungo tani sa Lunes. Natindi na. For in fairness sa ila, thank you, promoter. For giving immediate action to the problem kay K5 Eric.
8: Lihat promote nya mati nak mo skip kay dugo kay aran man
5: sa. So, ara tanaw blog sa ko pa nakang gibas yo katinlo sang tubig. Tanaw blog ko na pwede kay ka panagob kay K5 Eric ibuta mo sa baldi mo. Ang ibang gani kuno daga pa bung lawli na ban.
8: Tuod bla.
5: Tuod. Apa dugo bitin sa ko sika kagapo sir ko ni Bernes. Damo kuno na taga sindadas lay nang laba. Kay kana halibay ko tubig mo. Imagina, porque ang aton kulo kadlaw lang ni Kipabirik, pero malayran din sang tao, yan kita yung mapasaan.
8: Kita mapasaan?
5: Amo nang bulyum sang tubig, pila ka cubic meter nang ginausik yan sa isa kadlaw? Ginatos guro ka Kipabirik, so that's why medyo masubo-subo ini. Kay salamat sa Masiwa, kay bisan pa paano, isa mo lang galing nila ka kanto ka Kipabirik, no? Ara na yun. Pakita naman sa inyo kung ano nang itsura yan sina after nga nadala ini sang K5, isahon lang malada yun ah. Ang oras na lang sa inyo sa DTX Coffee Mix. Pagbalik na, istoryahan ta. Ha? high tide, low tide, gakarsada, sang kabugwason, sang dumanan. Oras sa K-5 News FM Philippines, alas 6:54 sa aga.
8: San ba?
6: This time check is brought to you by Globe G-Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Pio. Health News. D3 Pio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
12: Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Dr. Ramil?
13: D3 Bio, ti pirmi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil wala kaagiinit, sir boy.
12: Pinaka-kampiyon klase.
13: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Made of lipids.
14: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblock sini, lipids.
13: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ni sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Ang cytosol, sir boy, amunis siyang part sa imusilula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
5: Uy, anak na.
13: Anak na, glutathione na. Nga ang may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
14: may ga-repair man.
13: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, sir boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment. Uy, so, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, so, inom-inom ka lang D3, kulang na. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
12: Ano pagit mabulig sa D3 Bio? D3 Bio is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang yung cell membrane eh? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell. Kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imusilula. Ano ginapagwa sa imusel membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imusilula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell.
6: D3 Bio.
15: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
13: Kung wala kaga inom D3 Bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imusilula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 Bio, atakihon ang imusilula, guba ang silula, hindi lang isa ka silula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka silula ang maguba bangod sa gitawag kagaw. Bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga ito ang monoglycerides. Pero naman na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada selula. So amo na once nga mag-inom ka di tribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo silila, dapat every 8 hours sir boy. Kun damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man sa ang ano, wala side effect, tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami
16: di tribayo.
13: Nga kung palainom ka di tribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo silila from mutation of its DNA nga may abilidad nga mag-protect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ang cancer. So, meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo silula, maamligan pa o maprotektahan pa imo silula para hindi magka-cancer. D3Bio, pinaka-the best nga anti-cancer.
16: D3Bio!
17: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
16: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio! D3Bio! Health News! D3Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3Bio ka! Ang D3Bio! Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio! D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing pagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
18: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, to Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
16: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
24: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Dry eye? Pirmi gagatol imo mata? Indi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift! OT! Breadwinner!
4: Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Red Horse Beer in Numan Whistle.
27: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
29: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liyaw ka likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
2: Mga ka K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
3: Happy birthday!
2: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguaputan of Campus Tuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Dumusmo of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
1: K5 News. K5 News.
4: Well, sa ato naman yung magkautunan ng digupod, ganung adlaw sa ato yung presentation ng oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:10 sa aga. Well, ka K5 Eric, no? Sa ato yung mga tagpalamati, may ginatawag kita nga teenage pregnancy.
5: Yes.
4: No? And ining teenage pregnancy, naman ang sini mga unwanted or unintended pregnancy. Mm-hmm. Ano nang ginagamit nila. No? Mm-hmm. And diri sa Pilipinas, kung tanawuntas yung report kay Ina Kagipay Eric, ang statistics do hindi manami.
5: 139,000.
4: Oh, based on the report nga ito nakuha, sa Pilipinas, approximately 51% to 54%. Sobra ka tunga.
5: Tunga.
4: Sang mga pregnancies are unintended.
5: Yes.
4: Do hindi na gusto bala.
5: Huwag ginagustuhan. Huwag ginaplano.
4: Ang guwasa na yun, huwag sa plano. No? Hindi manhungod. So, 71 per 1,000 women annually, amuni ang ila sa ning ratio.
5: Dako
4: 71,
5: na.
4: No? Sa kada 1,000.
5: Dako na.
4: 1.4 million pregnancies per year are intended, imagine nun muna, with a high proportion driven by unmet, no? Ano pa nagsina? Admit needs for family planning. Guaya,
5: why maplanuhan?
4: Kag wala matipan
5: ini mga. Ay niya, nya nagbusong kahaw nga bago pa lang nagbata niya narektahan mo.
4: Oh, sige na lang kuyan.
5: Na lang kuyan gali na lang kuyan.
4: Mga narektahan. Apan wag gila na sige duway pa bang kanin nagsinaw.
5: Hindi sa uma mo na.
4: Hindi sa uma sige duway pa man nagsinaw ihi mo.
5: Nya kay na lang kuyan mo.
4: Mahigami. Pati ka na sa masugitan. The word is lang ko yan.
5: Na lang ko yan.
4: Hindi narektahan.
5: Ako dyan na lang ko yan. Correct.
4: Now, ang adolescence pregnancy, teenage pregnancy rate, nagdubo-dubo siya, no? By 8.6% to around 5.4%.
5: Yes.
4: Subong na nga tuig.
5: Yes.
4: Ang nagligag na tuig. Ang cases among younger girls under 15 years old, amuning delikado, kaya doon nagsaka, yakagi primary.
5: Nag-spike ang below 15.
4: 9 out of every 100 registered births in recent years, ang kalabanan da nga nagabata, 15 to 19 years old. Tiyan mo nang mabulubudlay kaki Pimeric, no? So these are things nga dapat natun taga ng tensyon.
5: Ang alarming yun ano tayo. Alarming yun tayo na niyo.
4: Yes. Anong effects niya sa society ta? Number one, ma-increase ang ginatawag nga poverty threshold sa Pilipinas.
5: Correct. Damo
4: lang ang kaimulon ta. Kaya nga, wala mo maplano, okay lang na kung maplastar mo mayan. No? At the end of the day, madugang ina sa ginatawag natun nga unemployment. Kiti,
5: correct na.
4: Yawan ka kung ano ang pinakabulubudlay. Second, kung mga pabatanuni nga nagkasaway tiprano pa, duwak bagay lang di matabo mo. Mabulagay sila, madugangan kabataan nila,
5: or
4: may na muna mo, duwala na. Kaya mga, usually kung mga pabatanuna, okay lang na kahit yung ginikanan ng utok permi. Sige mo, anta pa, pakasal lang na sila ka doon. Without even asking kung ready na sila laki. Why sa galik balo sila laki, hindi galik balo magpahid si po niya.
5: Di na dugangan na kung bima.
4: So matabo di, bangod nga gusto mo maluwas sa koyanan mo, ipaupudon mo sila, himuon niya yagali na yon ang bata ko ng babae.
5: Pag tatlo ng bata nila, biyaan niya, hito na, kasalma kami tayo. Gusto mo manar na.
4: Tunto, no? Ang buwa sila kag ipabiri, himuon niya yung na yon kag isklabo mo chat sa bata mo ng babae.
5: Hindi mo na yon, no?
4: Na-notice mo? Na yon kay pamataan niya lang mo.
5: Tapos, niya init ito tubi. Ngiti, tuyo pag-anik ko. Init to, hindi ka makanto kay kumare.
4: Kita mo na. So, abo ng pila ka mga bagay. Now, nga gindala na mo ni Kikip Iberic, in line ini sa report ni Kikip Ariel Apas, na nung natabo, di nga sa highway to na sa puan, Kikip Iberic.
5: May bata nga na
4: gindigin. Samtang nga hatag ka sa background sini,
5: Mahigop
4: lang ko yan DTX ko, Pimix. Abi, tira ka lang, anay, da, sa background kay mga piko.
5: Isang nagligad nga adlaw, fair manguro na, no? Magainom ka, tapos gamba.
4: Ay, pagkatapos mo, karoon ako naman. Ubusoy ko rin ako.
5: Sa nagligad nga adlaw sa Deljan, may isa ka babae nga nagalakat on Babiera sa Sagay.
4: Okay.
5: Sa galakat siya, may nagtawag ko ng babae siya. Nga, day, may bata na dayo. So, ginkuha yung bata, gindala sa ospital, kag gintatap sa ospital, ara pang umbilical cord.
4: Ang pusod.
5: Pusod.
4: Mm.
5: Why galing mapamangkot niya, Ariel, kung sino itong babae nga nagtawag sa babae man nga nakakita? So, aring kumplito nga detalye sa kay K5 Ariel Apa sa Reljan. Dalon niya sa aton ang masubo nga balita, kag di buenas nga balita, masubo ang di buenas at the same time, parte sa isa kalapsagin niya nga bag-ulang ginginwigit sa kilid sang kampo, ginputos lang sa jacket, kag ginpabayan, left for dead. Amuning natabo, K5 Ariel, good morning.
6: Yes, Sir Eric, Sir Eljan, good morning. Masubo-subo nga dala naton subo nga aga nga balita. Bangod kay isa kalap sa aga, ginbilin sa higad nga dalan, kaya dakilin man sa nga tubuhan. Dari sa may Shinda Esperanza, siyudad sa Sagay. Natabo ang insidente, Sir Eljan, kay Sir Eric. Atak na alas 12 sa udto, para kita sa isa ka concerned citizen, Sir Eric, kay Sir Eljan. Nga ginkilala si Judy Ann Abapo, kay residente man sa nasampit na lugar. Suno pa niya, kagahapon nga adlaw nga papuli na sa kuntani pagadto sa ila pa ni Malay kung sa diin sila dyan kay si Ririk nakita niya ang isa ka bata nga dagahahapa nga wala sang panapton kag bag-ulang igide ni nga panganak
4: bag-ulang si gurugin bata kag ipay Ririk
5: bag-ulang nagpuslit ni
4: tibo preska pang dugo eh kag ipay ba Ariel
6: yes sir Ariel
5: preska pa may dugo pa
6: kapag isriya dyan kay Sir Eric, may aras siyang nakita niya isa kababayi sa ulunang unahan lang gid gamay sa bata nga nabilin sa higad nga dalan Sir Eric kay Sir Eric. So now, karoon ang babae, nakita niya may ara na nakapulis ang bata, nagapalagyo na ina sa malayo nga bahin Sir Eric.
4: So ang babae, what is unlikely sa sining report ni Ariel? sa ulunan, may nakita nga babae. Ining babae, kinakita ang bataon pa o kung may edad na?
6: Why, sa napatulupangod, si Rereka, si Rereka.
4: So, karon nga, ang nagpalagyo ang babayaw, ano na tabo?
6: Siguro si Rereka, kung balubanta si Rereka, si Rereka, naglahulat na ining mga babae kung sino ang makita kag magkuha sa bata ngayon yung bilin sa kagadalan si Rereka, si Rereka.
5: Amo nang malain. Amo nang malain.
4: Grabe, no?
6: So, may arata na interview si Rereka, si Rereka, sabahin ining sa babae nga nakita nga si Ma'am Judy Ann Ababo.
4: Ano oras na tabo ni K5 Ariel?
6: Alas 12 sang udtugid.
4: Now, alas 12

0: Bino,
1: Pero
0: so
1: yan
0: ang
1: kasi
0: point ko,
1: ako
0: eh,
1: ka
0: pero,
1: mo
0: bisan
1: naman,
0: pa
1: hindi
0: paano
1: naman
0: ka
1: tao
0: Kipay
1: parang
0: Berica,
1: sa
0: number
1: gabi.
0: one, kita ka Kipay Ariel in this story. Kami ni Kipay Berica, ikaw, tadan kita, we don't have the right to condemn because
2: correct,
0: we don't
2: correct,
0: know the
2: correct.
0: Story behind.
2: Why kita kabalo pa?
0: What we really appreciate is the fact nga ginbutang ito, nga may intention siya ka mabuhi ang bata. Kaya hey, kabalo siya ginagyan sa tao nila.
2: Kagintudlo nga yung may bata.
0: Wala niya ginpatay, ginabandon, or ginabort. And we admire that. No? Nakakalangkita mo na ang mga isog ng mga tao. Pero ang punto ko da, what if kunwais ang may nakalabay kagido ang nakalabay abi kakipabiyari kaging gustab ang bata?
2: Kaya mo mangani, guro tong punto nga arato siya kaginabantayan niya man.
0: Oo nga, hindi sapat ang magkanto. Correct, correct. That's a very good analysis.
2: Nga arat da, tingnan kung may ido, tabugod niya. Pero kung may tao, itudlo yan. Nang may bata lang ho, tapos madlagan siya. Nga siya
0: kakipabiyariel, ang na-interview mo ni bali ano man, naglabay siya, naalagyan niya na adlaw-adlaw da ang lugar.
1: Yes, sir, diyan ka si Rerek. Dragi na sila maglabay. Kaya kining niya dalan si Rerek, kung diyan sila dyan, may ara kinisulunuhan sa isa ka kulihiyong maskwilahan na sila niya si Rerek. Halin sa kulihiyong maskwilahan si Rerek nga ka sila dyan, mga kapin isa kilometro ang layon sa nga gilabayan sa isa kalapsag nga babayi si Rerek yung sila dyan.
0: Okay. Ang ginistoryahan, tani nga kulihiyo, ining naman, rin sa may highway na yon, pakalapit sa police station?
1: Oo. Pakadto sa siyudad sa Escalante sa may kurbadahan nga bahay.
0: Left side na siya kung naling ko sa Sagay, mapakadto ko Escalante. Pagliko mo sa kurbada, ulunan da, may antena, isang cell site. Left side.
1: Sa may isa ka, sa POP, nampi sila dyan.
0: Okay, sige. So, but si ganun, dako chance nga base estudyante ang Iloy siya ni. Nga wife base kabalong ginikanan nga nag-board lang das palibot.
1: Base.
0: So pero para magsidihan ta, ining si TI, amon in interview mo, amon siyang nakakita?
1: Yes, sir, yung sir, Rick.
0: Abi, i-plaster ta kay mamati, ta kung paano yung nakita ni, eyes on the board, ahay, abi mula, kakipay yeah, nga ang bata ni, guro may plano pa ni nga maayos siya nga, ang may nakakita kag dalawa siya.
2: God no? Has a plan. Lucky ba yun ni El?
1: Laka ba yun si Rerek?
0: Ha?
1: Himsog na bata.
2: Himsog po siya ni healthy.
0: Guwapa, guroy, no? Sige, Vicky, pa ba Rerek? Ipabati ito ang interview?
1: Yes, sir, yun si Rerek.
3: Kakay-5 na nga hapon, masubo-subo-subo nga hapon, bangod kay isa kalapsag na nakita sa isa ka concern na citizen nga ginabo sa may higad sa atubuhan mamay hapon bali ikaw ang nakakita gid sa lapsag ma'am ara sa higad sa kampo ma'am.
4: Oh sir, ara sa higad sa kampo bali nagyan sa namon halin kami sa housing tilapas nagpakadto kami dito sa Esperanza nagakulob ang bata nga nagahibi na may nakaputos na ito mga jacket may puso pa.
3: Bali, antes mo nakita ang bata, ma'am, may mga persona bla sa palibot?
4: May ara isa ka babae, gintawag niya ko nga may bata nga dinti. Ba niya nga puloton ko. Higin ko sir, kay gingagaw ko didala, kay siyempre wala bla sa panapton ang bata haw. Kaya mo to gin jacket sa bata ko, ang ipauba ko. Sige dala diri, kay gingagaw.
3: Bali, hublas gid ang bata?
4: Jacket lang, iputo sa pusod, kag ano, sa inunlan.
3: Mga ano oras na taban si dinti, ma'am?
4: Mga alas 12 pasado.
3: Okay, bali sa subong ma'am din ang bata, ma'am.
0: K5 exclusive.
4: Ato na sa Alfredo Marañón.
3: Tapos ma'am, ang kanang adalan, ma'am, pirmin agalab yung tao, ma'am.
4: Kung may mga obrero sir, permit sa maagyan na ano, tira ang adalan.
3: Sige ma'am, basi may arak kami sa hi, ma'am, sa kaning Iloy, sa lapsa ginagyabol sa higadala sa kampo, ma'am.
4: Nang makonsensya ka man tani, sa bata nga, yung mugin buboy, kaloy, kaayo, kay gahibion.
2: Gabi nyo.
4: Mula naman
2: balik. Nami, tali ko nakuhaan tong bahay.
0: Yel, Yel, amun ni nga ton punto. Oh. Paano nakalabay si Mamda? Kahit yung mga obrero mo nagalabay. Nga, paano siya kalabay na yaw?
1: Yes, sir, Rerek, balay ay sir, dyan. Duhan na ikalapsanan, pwede man ka makalabay dito sa may kanang eskulahan man, kuliyong eskulahan dito sa may sudad sa Sagay, kining San.
0: Ining na-interview, may estudyante, niyo kung pumuluyo. Baliga puli siya sa Esperanza?
1: Yes, Esperanza. Dragi na sila maglabas sa Rerek kay sila dyan.
0: Now, estudyante niyo kung pumuluyo lang?
1: umuloyo ni siya, taga-drag din
0: na siya. Na-notice ko bala, ining nga babae, may soft heart siya.
2: Oh, oh.
0: Kay kita mo daw, mahibi sa ganun sa last part, na sila niya tani.

0: maluoy sa bata, no? That's a very appealing to the emotion. Kag dodako gid tiyansa nga itong babae nga sige nga ang agitudlo ipa nga hindi siyang nagpulot kay balaan niya may gabi nga bata.
1: Aamo na.
0: Nga dapat, dapat ang humanitor, abi, humanitor. May babatian ka bata gabi, pagkita mo pinakauna mo gid nga reaction, puluton siya. Kadtuan gid tanawon kag ipay Bariel nga ang iyaya tudlo lang aw. Itudlo ipa.
2: Yes, sir. Again, base siguro nag-nahadlock po sa siguro skill dyan ay kung anong ang buhatan niya sila sila dyan. Kaya may ara sila na nakitaan niya sila dyan.
0: Kasi ang problema, di duwani nga ito, gilitan ang problema mo, no? Number one, unwanted pregnancy. No? Tikdo ha, basi hindi siya kabalo, sino tatay? Hindi siya kabalo kung susukto niya. So that's why sila nga, bili na lang ni Kimayo pa ng picture sa bata kasi may makapulot di. Kagbasi, why siya kapanugid sa ginikanan niya kagipabiri? Kaya mo rin sitwasyon niya.
1: Laban-laban, gid.
0: Basi ka board lang ni Blau, basi pwede ka kakadto na libot lang sa mga boarding house da. Kaya laban-laban, estudyante ni kagipab Ariel.
1: Kaya kung estudyante ni laban, naging ipit ni, panawag naging ipit niya, ipital lang para ni Malanon.
0: Hindi ko mag-uniforming. Kaya kung naghahabok uniforming, hindi bala nun.
1: Hindi bala nun. Nga ipita lang, ipita lang.
0: Siya mangkot, siya tayo ganoon. Siya mga tambok lang.
1: Kaya abi ko ga-exercise. Siya kakaan ko, pili only rice.
0: Ha?
1: Only rice.
0: Ano ni? Kala mo, saan pwede mo yan ba? Only rice, ginagin mo? So, kakipay Bariel, basi ba pabangkot mo na sa eskwilahan or sino sa boarding house? Na binakabalo na nag-guros palibot, basi? Ang aton din at because nga kundinahon tang Iloy. Because we don't really know the story.
1: Kung ano, ginatabo.
0: Abalo ka, basi. Grabe, maning, ilinaway sa pabinsaron, yun yung ladlaw mo.
1: Traumatic man ang iyan.
0: Yes, it's very traumatic. That's why, hindi ta pwede kundi nahon ining babae. Kay basi, kung siya, duwa galibog ni Guru Ulo niya mo, number one, kung isugid niya nung himuon sa ginikanan sa iya, ikadua, kung himuon niya, di ba si hindi siya katapos, iskwila niya?
1: Isa pa na.
0: Yeah, ikatatlo, nauya siya kay way tatay bata niya.
1: Ang huya gid ang public shaming amo gining gakadto permiso ulo ng tao.
0: Pero laka may mga tao yung very strong nga they are willing to face all the consequences kay para sila ang mga ginadala nila angel nimo. Innocente bla kang ipabirik. Wala kalabot-labot. Ina iya mga admirable na yung mga tao.
1: Ato blambal mo kay na pagbusong kuning pagbusong siyang bata, nya pakasli ning bata ko kahuluya, may iba nga nya tindi na amo na siya pupuhon amo niyang bata.
0: Kay amo niyang dapat ang gusto nga mindset.
1: Okay kun pa sa pakaslan ta ni gulo.
0: Kay for example abi karon. Piliton mo siya, number one, ang lalaki abito pintas. Sakiton niya walang permi bata mo. Pagkatapos buyayawon niya tayon mapuli sa balay na hindi kanik balong tigang ngita tubugas. Ha? Tapos lumpat-lumpat lang. Magamuman lang ng lalaki. Mayo pa ng single mom ka.
1: Kaya may iba niyang inikanan siya dahi. Ibataa lang na iday. Ano muna kayo na discuss?
0: Suportaran ka namon.
1: Suportaran ka namon.
0: Laka ka lang nakita. Okay, pabarik ka muna.
1: Huwag ka man naman yung
0: eh. Ara na eh. Damo nag-successful ng mga mama nga nagamuna. Nagini mo na inspirasyon kabataanan. Kasi ko ila pa gani.
1: Damo. Diba? Mo na nga story.
0: I-check ta this time. Ti Ariel, ano matabo? Yung bata, subok anong sitwasyon?
2: Sir Rick, maayon ang kahintang sa bata karon ni Sir Rick. Kay Sir Rick, karon sa Alfredo District Hospital di sa may siyudad sa Sagay, Sir Rick. Sir Rick, Sir Rick.
0: Sige. Very good. Okay. Diba siyong mabisitahan mo to? Thank you, Gitsi, mo report kay Five Ariel Apas.
2: Yes, Sir Rick, Sir Rick. Doon kung sa lang ang update karon, di ato nang paningkamutan nga makuha na to ng kumplito nga di Sir Rick. Labot nang lapsag nga nakita sa igad sa kampo, Sir Rick, Sir Rick, di sa may siyudad sa Sagay. Report, kinano kung nanukad rin sa may siyudad sa Sagay, inisik ka K5 Arapas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko, kalinga, once and order, Negro. K5 News FM.
1: Grabe nga balita. No?
0: Well, K5 Eric, as we mentioned, we don't have any right to condemn of the child.
1: Why get that?
0: Why takbalo sa istorya sa likod, abi? No. But one thing lang na pasalamatan, taki wayagin abort ang bata.
1: Kag total, blang kagin pabayan, wayagin ko.
0: Actually, gin bulubantayan, yung paman, kaya masitaban kay do mo. Until such time, dako gin ang pagpati ni K5 Eric sa mga tagpalamantita.
1: Masya to.
0: Gakala ko, chansa, mga, siguro mga 90% siya gitong nanay.
1: Dahil may bata nga gahibi, oh.
0: Hindi dapat rin siya napulot una, eh.
1: Tapos, kung wala ka to labot, kung di kinintrigo mo na to, nga nadula sa dahil ko, dahil ginupding niya, dalawang tanang sa ospital.
0: Sang gitawag siya, naglagan pa siya?
1: Oo, naglagan pa siya.
0: Butsi ganon, nago siya.
1: Butsi ganon, nga, ti, nakabalo na siya, nga ang bata, ya,
0: may nagpulot na,
1: then it's time to go. Because, in the first place, the purpose is to let go.
0: Subong ang ako pa yung sindigihibi niya. She's crying right now. Because ti kabalo na siya kung anong consequences mo. Number one, malako bata niya nga hindi siya kilala siyang Iloy. Second, hindi ta mabalaan kung sino o kamot maabot matupaan sa nga bata. Ipangamuyo ta nga mayo ang tupaan niya.
1: Cheryl, John, one time pwede ko ka-request sa imo. Mapaigot ka, bisong tagaan mo advice ang nanay, abe. Okay. Parang ang dumami nami.
0: Hindi pwede kayo. Ikaw lang ako lang mapaigot. Hindi na, lang kuya mala.
1: Nami kayo mag-advise.
0: Kabalo ka kay Pimeri kasi ang langit. Kung gandulo ba si Pangilat? Pwede na, ako lang ako lang ma-play dito tapos ikaw abe yung mag-advise.
1: Ako lang ma-advise. Ikaw mapaigot?
0: Ako lang mapaigot. Ang ari na ang kasay.
1: Introhan mo.
0: Mga pinanid sa pagigugma. Mga kasaysayan sa pagpalangga, pagigugma, kapaslawan, upod kay Tito Eric. Gwapo sa introhan.
1: Mayong hapon, ini si Tito Ninyo Sunshine.
0: Ano yan? Sunshine.
1: Sunshine nga ako.
0: Ikaw mo lang. Sige, sige.
1: Dahil, sa aging padala mong sulat diri sa aton palatuntunan, ang ako lang gidmahambal sa imo, taniway mo gidpabayaan ang bata.
0: Well?
1: Balikin lang tong nobyo mo.
0: Ha? Huh? Madugangan
1: na si. Balikon, kagmahambalon mo siya nga, saguro niya lang siyang gatas. Huh? Hindi na ka maglakat ka lang dahil palagyo ka lang. Iba si malangkuyan.
0: Likado.
1: Dahil, whoever you are, dira sa sagay, you just left an angel. Kabay patani nga masanagan ikaw, and the Holy Spirit will guide you to be brave. Balikan mong bata mong arasubong sa ospital. Stand as a mother. Forget all the worries and the shame. And life will go on with your daughter. May God bless both of you.
0: Kabalog ako ng hambal sa Ibansa na. I don't care kung anong ihambal sa ibang tao. Kayo mas lang bulig sa akong gyapon.
1: Correct na. Oh. Correct
0: at the end of the day, ikaw gyapon niya ang mapasaan sang imo problema sa kalibutan.
1: The captain of your own ship.
0: And those people will always something to say against you. Ang mga tao sa palibot, maglabi ng mga Marites. Tanan niya, bisan, hindi ka pa nagbusong, damo mo mas lang gyapon niya ihambal sa imo.
1: Mugay na ko na.
0: So, pinaka-importante is, ang imo mind, no? Amo na bala naka-direct na kung anong dapat imoon. That is so admirable. Laka ka lang nakita kay Pamerica.
1: Ang mga kaingon mo, galabay kaga, suli kinang sungad nila siya. Nagbusong, wala, bana, ho.
0: Tiyo, importante, guro, sige, bisan, wala. Pero importante, nga may gatipan. Ang pinakinami na lang kung may kapadala pensyon.
1: Isa pa na. Nga nga mo nga.
0: Hindi kaya.
1: Mas dami kung ikaw mag-advise.
0: Hindi lang bala. Ikaw lang bala.
1: Adlag.
0: Hindi pro kanto niya. Seryoso niya.
1: Seryoso gani niya.
0: Tingala ko si Ibu yan nga mapaigot-igot kapag hindi niya.
1: Parang nga.
0: Tapos si Ibu itrada, Sunshine. Madagawan mo pa yung sunshine lang.
1: Ay, puti itong atari gabi.
0: Tomb Raider to siya mo. Galing ko na kay Metritis siya. Imbes gara Tomb Raider. Inugsunod na lang siya sa tomb. Uy, in fairness, kagabi, ang amo, you know, there, may isa kabagay nga message hindi ko ginmalipatan kagi Pimeri kagabi. During the 9th anniversary celebration employees night, ang amon plangga ang CEO. Ginpabatsyag yung gin sa tanahan niya may empleyado that the primary asset of K5 News FM hindi ang amon crystal clear nga signal. Hindi ang amon kampyon nga mga patrol. Ang nami na amon nga transmitter. Kundi ang mga tinawo ni Doc Ramil Oy, ang mga warriors, kag ang mga reporters, anchor man, gin-recognize gid ni Doc Ramil Oy kagabi. Kanami ba tiyagon nga ang imubos? Sini niya kung magubag internet, makita lang tayo provider?
1: Namin na mo itong namin nga punto?
0: Grabe niya. You know, planlindog libo ko gabi kipay.
1: Ngayon, alang-alang mag-uba ang internet ay islanta
0: yeah, si example, sige natin kung mag-uba ang console, hindi man pwede islanta si
1: Itan?
0: Itan o si Adrian?
1: Oo.
0: Islanta lang.
1: Ang console.
0: Because sila niya, ang mga gamit ma-islan. Pero ang mga tao, budlay na pangitaon, in which, insakto na kipay bari. Kadamo sa mga successful ng mga radio station, why nilagin value ang ilasan ng mga tinawo? At the end of the day, nagkawatak-watak kay Paverick na notice mo, nagabat-amat deteriorate ang ila sa nga standing.
1: Oo, kadamo.
0: And then, atong mga istasyon nga ginsailuhan sa mga tinawo nila, mga asset nila, na tigayo nila nga mapasaka iya kay Paverick.
1: Doctor story niyo? Ha? Doctor story niyo?
0: I don't know. Pero Doc, thank you. Kagabi plan nyo. Hal, ikaw, si Sir Julius.
1: So inspired.
0: Si Sir J. Lolo. Si Sir JP. Si pati si Rasmur Ubas, the late Rasmur Ubas, Sunshine Lacson, Babes Gantalao. Gin-recognize our station manager, no? Gin-recognize kita na ni Doc.
1: Kanami, kanami.
0: And hindi gid siya malipat kuno naging sugnan. Tuod gid galingan labalano, no? Ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan,
1: may stiff neck.
0: Ha? hindi makarating sa kanyang paruro.
1: Yes, because
0: abi mo kagawa gapon ginahambalya pa. Nga sino lang abi ang magdumdum nga maamo kitas ni. Kay why man niya gindamgo ni Doc mo kay gusto yung lang tani nga maka-air sa sang iya commercial, sang iya mga produkto. Nga wala man limitasyon kay Paverick.
1: It all started from a wrong decision nga hindi pagpapungkoon si K5 Beljan sa isa ka black time ni Doc Ramel. And from that time
0: isa-isay pa ni, isa-isay pa tong gabi nga dito kami una nagkita nay. You know, kisa ka K5 Beric, no? Ako ga patigid nga kun kay moan sang Ginoo kag plano ya para sa imo. It's perfect.
1: If it's for you, it's for you.
0: Ambalila ko no, it's in God's perfect time.
1: Yes. Amen. Amen.
0: Grabe, I believe that. Kabalo ka kay Paverick siyang history sa amigo mo, no? Nga ti, way back 2011, we lost our job.
1: Everything.
0: Everything. And I, hindi pa ko, may denial pa on my part mo.
1: Oh,
0: hindi pa ko gusto nga madula mo.
1: Tisikat ka mo.
0: I applied to all radio station from 2011 to 2014.
1: Apply lang.
0: Kadto-kadto, kagkisa ganisil mo, bisa mga program na lang wala sweldo. Okay, kaya tinahidlaw ka mo.
1: Ginatulon mo lang itong huya mo, kaya ang init mo, kaya makaaling ka sa tugato, gulpik lang.
0: Ang sa mind ko, eh, something like, siling ko, why tamay mo, amunan eh. Kaya ginapangita sa lawas mo. So apply, tanan-tanan, may mga best manager, batunon ka, mga tao, hindi ka pagbatunon. And nag-abot ang panahon kagi Paverick nga nag-total surrender, naging kuya. Kasi, Lord, do I need to guru chansanik balik? Kung ano plano mo sa ako, ikaw na la, sundon ko na na. Hindi na kuya magpamilit pa. Ahay, 2015 sugata ko, Doc Ramil Oy, boss. Amo niyang hulog sang langit. No? Angel, ganyan nga tutuod. Na-met ko si Dr. Ramil Oy for isa kas hindi instance nga gusto yung ganyan nga ako yung ma-program. Mabulos lang kuya kay Engineer Albao, kay regular niya partner. Kabalo kasi Dr. Ramil Oy, may regular niya nga program sa DYRL mo. Sa piyak estasyon. Upod niya sila ni Engineer ni Albao. Karoon kay naglagan si Engineer ni Albao konsihal.
1: Amo to paglagan niya galing.
0: Naglagan sa konsihal, wala sang partner si Doc.
1: Ikaw
0: si pwede, ikaw lang anay. Pero during the time, nami niya si Doc yung magpalangga iya sang talent sa tao niya. Imagine mo,
1: during the time,
0: ma-program lang ko 30 minutes, kabalo ka kung pila ginahatag ni Doc. Kadako niya kayo during the time. I'm receiving 20,000 for 30 minutes a day.
1: A month?
0: A month.
1: Di, ang sweldo na siyang manager sa ibon nga.
0: Hindi, amun na ginasweldo niyo. Grabe, grabe, admiration ko siya. Grabe. Kag hindi luglaw, amun nang natabo. Sige kami program nga doon, program sa DY dito, abe, no? Sa aga. Pagkagabi sa ilo naman ko niya sa aras tubangan siyang kurason loksin
1: na. Oo, Drakan Man. Iyan magyapo na airtime.
0: Oy, siya kuli sa akon kay gabi na mapuhay ko. Sige, hindi ka lang tumagato si Engineer Albao. Asta gusto yata ni, dito ko sa Piyaktob na sa Lakson, hindi tayo magsugot kaya mo program.
1: Hindi sila.
0: Hindi magsugot. Now, sige-sige, until such time nga natapos ang eleksyon. Wala pasensya, nag-istorya kami ni K5 Beric.
1: This is K5.
0: This is K5. Abi mo, nung ambal ni Doc gabi, hindi kami malipat ni K5 Beric. You are not just an employee of K5. You are
1: K5.
0: Pero nung imuon mo, gabalik na sa akon. No. So Doc, thank you. So kay K5 Eric, going back sa aton istorya, no? Hindi lang niya mo ni K5, ginareminis lang namo ni K5 Eric what really happened. Now, natabo ka K5 Eric tapos ni eleksyon. Kaya ang balis ako, mapungusing kabalo kasi Doc, misin o natubang empleyado yan, may sir gina per me kay K5 Eric. That's how humble our CEO is. No? Sir Eljan, amo na yan, singa Sir Eljan, ma-program ka upod ta, kay si Albao Madlagan, si Engineer Albao, Sir Albao, sige, Doc. upod kami, sige kami upod na. Kadaaga, upod kami to. No? Then after that, ang iyasin ang opisina to, bangan pa sa Ino HS Black.
1: Oo, may gamay.
0: Tapos kabalo ka si Ma'am Rica, rada. Dura pa kung kakwa, talinpi ko si Ma'am Rica, nagatag permisa ako, okay. Kalabulan. No? Ma'am Rica, ribatado. So naabot tapos ng election kay Pabiyarik, chilling ko dokti tapos naman ng election, mabalik na si General Alvaro. Sige, sir, hindi upod lang gyapon ta. Ara, si General Ara ka mang gyapon. So, dra sige kami nga sige kay Pabiyarik. Sang samo sige inop na rin. Nakabot sa point nga na ay, kita ko rin ni Doc Blanc nga gusto ko gid ma. Kay upod pa ko sa una kay Tony Espino program mo.
1: Ah, oo, no? Kay Alex, no?
0: Kagdakwa mo na kabalaslan ko sa Malam. Nga sang panahon nga wala sang kasapak sa imo. Gintawag yako na. Lagi ng balan na siya dyan, update ko di program.
1: Oo, kay may program pa ito sa simula, black time pa ito siya.
0: And that is the attorney Espino, no? Tatay ni Councilor Al, no? Ang muna nga, very grateful, gig ko na sa iya, no? Kaya siya na nagtagligwa para maklala ko man si Doc, kaya ara na kang makitanay kami na po, no? So, natabo, nagabot po ito, siguro mga more or less, kundi 2015 to, 2016, January, lini Doc, siling niya, Mayo Guru, sir, mabakal ta oras, mablock time ta sa istasyon na, hindi lang nato mabal kundi na, no? Ngayon, mabakal ta oras, ikaw ma-angkor sa udto, bakal ta doon oras, kid. 11 to 1.
1: Prime time, ha?
0: O, ikaw ma-angkor, si Sir Mo Babies ma-report, sila ni Albao, uligan kanila, si Cookie Doc, wala problema, nami managani. Pero si Cookie, happy naman ko this program, tanga 30 minutes, ha? Tidig mo kita nga 30 minutes program mo, gaang kakabos mo 20 mil kada bulan.
1: Grabe na na.
0: Sus, grabe nga.
1: Ato nga time, grabe na na.
0: Oh, grabe ka dyan. Grabe ka dyan si boss ya. Hindi ko malipat ni siya. Why ni siya sa ginambal nga waging tuman sa akong kabuhi. Natabo ka kay Pipe Eric sa tumantag palamatiya mo ng istorya na mo ni kay Pipe Eric this kay Pipe. So, nagsigi sa pangliag to. Ang hambal nila, siya i-consult anay namon sa Manila kung pwede. Pagtunga-tunga sa tuig na mangkot siya, niya pwede, guro si Babes lang, angkor.
1: Hindi lang si Iljan. Amo galito.
0: So, alibay, ang Japon, Singapore, tisita noon, sang December, bago kami tapos program, antes maglakat, siya sa dahil lang gin mangkot to, 2016 na. December. Siling ni Doc, kadto ko to, ano yung mangkot, yun ko ano status ang atong nag-inquire. Pagwa ni Doc, kita ko siya itsura, hindi siya happy. Gapong ko ko si Engineer Albao, sir, ara sa gwa sa, kundi ara sa gwa na may ara na. May circle ng alamisa na steel. Pong ko umida. Albao ako, Engineer Albao. Si General Albao, ako, nakablas lang ko siya. Kaya kung ano isang glagan, wag kaya kilala si Dr. Romilo. Engineer, thank you. And Sir Babes. Tatlo kami.
1: Gaulat ka mo siyang
0: shorting? Wala gaulat kami, kaya upag kami na magwa ni Doc. Ni Doc siya, hindi sila, sir. Ang sir, pati hindog na tabla estasyon. Yung kudok, okay na tayo. Bisan niya, why na, okay na tayo. So, nag-tukar ng sagay. Pagka May, nagpatindog si estasyon sa Kabangkalan, dungan sa birthday na, May 17. Upon pa na kami sa isa takamigo, manspiyak na. So, sang duwa ng estasyon, siling ni Doc, si nga, as early as May, ginpa-installan ako yung computer sa balay. May computer na ako. Kaya pro-program na ako yung online mo. Ginakadlawan ako ganito sa pamigo. Hindi nga mo, dispirado na git si Eljano. Nag-online na lang git. So dito sa balay, may Changi kami na mo. Sagwa Changi, ang isa ka-kwarto da. Gini mo ko daw nurses booth. Dito lang ko ga-program internet. Supportive kayo si misis ko mo. Kabalo man siyang gusto ko gina mo. So, ga-program, gin-installan ko to sa Migo ta. Sa online software nga pwede ko program mo kapsi sa guy kagabangkalan di ka program ko yan
1: shokwan ka na negros
0: puro de los pueblos na yung program takipag newscast na ko na every morning
1: makapigsan si mo ba
0: oh, isa lang ko news light mo na newscast Sir Babes lang yung reporter ko may base pa sa una si Ray Alejandrino gina kay sa una may tandem kami na sa una mo unaga mo si Luningning la morning with Luningning segment na namon though political satire niya nga patawa-tawa blaw
1: sino po muna niya
0: si bata ni Ray Alejandrino bla si Gibis
1: ng blacker
0: tigali kay during the time di wala ko yung promisa siya ginabalang ko siya mag-one taon talang ni bla kay kumiara na pila kadlaw tigali kay ti kinangla niya man nga magpangita sa kinang wala but I'm so very thankful nga gibuligan niya man ko so dito na kay Pai Barriga broadcast. Hasta sa uli, sige kami broadcast na gyapon sa muna siling ni Engineer Albao sa akon, guru nga balan. Nga, sir, kadto ka blas na takuling. Hindi ko dito na yun, now. Nakanto ko lang to sa Tukuling, da kita mo pinabili elementary school. Mm. Makita kan tena liko ko lang da. Ti karon nagkanto ko, ang una ko nakita ng simbahan din ni Dok di Sapia ko. Pagkanto ko to siko wala man di istasyon. Gali kay Dria nga Luti, pagkanto ko di kag ipabiri, kita ko gid ang pinakauna ko nakita. That was June.
1: Okay.
0: In June, June 1 guro. Kita ko si Serene Kapaw.
1: Ara gid siya.
0: Gatindog na katina na tubo lang na iya nga isak bilog, why pa na iya
1: ay hindi niya tower
0: tower na pero why na base nga muna subong kabakod why na gasibo why pa hindi makakudalan may mga pusti-pusti na
1: okay
0: lamawan may gamay nga hiyobayob kita po na mga balay sa construction ng mga single tagpig amuna
1: pawayan sa construction worker
0: natungtong sa bangko ang
1: transmitter
0: hindi transmitter sa katre nagurog tulog sa Rinyel tapos mahiara nga bangko nakatungtong ang EBR pagsunod ko si Rinyel gakuti-kuti sa ano siling ni Sir Rinyel Kapaw excited mo siya sir gabroadcast na ito sa Bakulod hindi ko sir tuod ka sir siya sir oo broadcast na ito. So natabo kaki Pyberry kabi mo ginobra. Nag-hook up na sa program hasta sa listening do pinatawag ko sa nga sir ngita ka upod mo bi. Ang pinako ko na kundi ara na sir babes. Pangita ko gid si Rasmur Ubas.
1: Ah si Rasmur.
0: Si Sir Rasmur Ubas.
1: Wow,
0: gam monitor ko na siya kay gam monitor ko sa una sa Muse mo.
1: Kung program sa design.
0: Si Migo to bambi ka pa ambal ko siya nga mga program ko. Pero hindi mo sugot mga Migo. Yan mo program ko dito. Puso na. Hindi isa mo sugot. Di wala ko mahimo eh. Di isang uli eh. Kanto ako na sa Talisay, hulat ko gina manawag sa program si... Kundi program kami din ni Doc Sapiak. Pagtapos ko na, katungo na siya. Istorya kami. Hindi pa nasa mo. Link ko, teaser, why ka man da? Saan ginabaton? Gid, siya, why? Di ko na nulang amon. Siya, hindi tuya. May batunon ka, gid. Galing kayo, siya, tipila, takamilo. Siya, kundi, ikaw, ako, kasi babe sa... Ngayon, sige, ah. Di ko, kanto ta. Kanto ka kay Doc sa Inuitses. Bisita ta, dala ko siya. So, nung ganda, sugat siya kanto kami to. Istorya sila ni Doc. Pag istorya nila ni Doc, i-plastar na ni Doc ang plano. Nga mo ni, nga mapatindog istasyon. Muna, prangka si Doc yamong. Ngayon, ang manager mo si Cyril dyan. Muna, kinang dahil mo siya. Prangka na si Doc magsuglano, no, inialiko-liko. Tiyo, okay, sir, ang bali ni si Rasmur. Sunod naman, kulang kami mo. Tisiling ga-program na, nag-amat-amat na patindog sang amunan niyo.
1: Kwarto-kwarto
0: si, na. Si Roldan Patusuna.
1: Doon ang sales booth namin.
0: Ang hindi pa amun ni sir, ang kristal harapan niya sa tubangan, no?
1: Akita, ano nang dalan?
0: Nabintana lang. Dinala ko pa na siya dito sa Piyak Estasyon para makita niya kung nag-sit up.
1: Hindi na ang technician, hindi nga pong ko.
0: Ay, ara mo na sa Piyak eh.
1: Ay, why, hindi ka mo makita na
0: eh. Hindi kami kita na eh. Niel, di ka ni sa unan, Niel. Di ka ni sa unan, Niel, ang technician to, Niel. Rinyel, din gani ka una. O na una, takong din, amon niya nurses buta, din gani ka mo sa una, dara. Pero hindi takit anay, no? Kahit may jutay lang din nga. May jutay lang din ka bintana sa kilin, no? Kamuhamon.
1: Di kong gamay, ito siyong unang bintana, kalipay ni itan, eh. May chance, hindi ako makita.
0: Nandiyan kami mo. Now, takay pa, meri ka muna. Astras yung liko lang kami. Lingko Jin, upod di sa Moon Blading, ngayon ko luluoy si Eugene mo. Ano ko lang gusto yung man mag-radyo. Eugene, upod pa na na Moon.
1: Kada mo nang lisang naging na bayad sa K-5.
0: Si Eugene, ginupod na. Kami lang na. Tapos si Ma'am Sunshine. Amo na nang team na Moon. So ang uligin request ko si Doc, nadalun di si Jack ang si Ami. Kay kulang mo si Ami, very good newscaster na.
1: Newscaster,
0: Mayo mag-DJ. Si Jack, karabi mo nang tingog.
1: Ah, tingog.
0: So after a year kin sa ilo na di sila ka K-5 Eric. And the rest is history. Da na talaga sugod. August of 2017 ang bukas mo. August of 2017. Ara ata na masaya. Ara sir, ara ako na ginistorya ko si mo.
1: Amo ni siyong unang istasyon?
0: Eh, amo na. Pag-abot ko di amo naging tsura
1: ya. Hindi ka mapahambal. Mga ka K-5, tanawa niyo ang state.
0: Amo na siya ka K-5
1: Eric. State of the art.
0: Sige na nga, amo na nga, ang agindala ko ni si Sir JP, hindi siya mag-silo pa sa ano, kinaalang-alang, siya kakampiyon sa istasyon ko, masilo ko yung sa Indianipus na istasyon. Ang text sa una sa gazebo.
1: Ah, okay.
0: Amo na, amo gina ang sitwasyon, pero Niel, mala na niya, pagkanto ko di basa niya, Niel, da sa, no, gitampukan mo na ako. Basa na na
1: yan. Totoo rin eh, kapaw. Gayom yun.
0: Kita mo, ginrecognize ka na sila ni Doc. Kaya silang pinakauna, nakakipive, Eric.
1: Plywood yan.
0: Pag-abot ko diya, ang nakita ko, ganyan una, nagtampan sa ako, si Rinyel, ganyan yakag si Rene Kapaw. Ang mga na sila yung una.
1: Ang buhok gali ni Chip Rene, ano yung Chip, Rinyel yun? Spike. Oo. Nyel, to, Renz. Ang buhok mo ni Bla, daw sa island, sa Pido dito, sa commercial sa 7-Up si Una.
0: Sprite.
1: Sa island, up gali.
0: Ito, amuna sa ang ginsugdan, tangi pa ba?
1: Kampiyon na, muna si Una, gali.
0: Oo, muna. Ti, the rest is history. Ha. Doc, thank you. Ha. Kay ginambal ni Doc Serinyel, si Sir Kapaw.
1: And you know what,
0: na
1: what
0: years
1: hits
0: na nakaligad, ara Gyapon.
1: What hits me most, Sirel, dyan is, ang hambal ni Doc Gabinga, the asset of K5 is hindi ang gamit, kundi kamo. Kamo ang K5.
0: Mm-hmm.
1: And it reflects sa ato.
0: Kala 205 katanaw sa ato, no?
1: Tida mo man gusto magmarites mo. Matitaya kutsukutsus lang ano ato mo. Kag nagligad na ito, Sir Eljan, if you will recall, may anniversary kita nagligad. Ginagampal si Doc Ramel. I think first year ko plan din rin, nagampal si Doc Ramel nga. Anniversary ito to. Gina-announce ko subong. Kaya damo ito mga mayor. Nagalatin mo may mga...
0: Siro Mio Torino. So, good siya ko rin pamati sa una nga frequency sa G5, 100.5.
1: Ina?
0: July 2017.
1: Nabdan ko pa na din 100.5.
0: Ayaw mo na, kapila na tayo mag-ilis frequency.
1: Nagambagin si Doc nga, si niya, kung may empleyado ako sa K5, nga nabalaan yung agapangayo kayo kwarta sa politiko, kag mag-pangilkil, para ibligya balita, i-report nyo sa akon kay pahalinon ko, ina.
0: Dumduman pa na?
1: Dumduman ko. So atong hambal niya 3 years ago, kagang inhambal niya kagabi that the asset of K5 is kamo ng mga empleyado, I think it stands well. Nga kita ng mga empleyado, hindi lang kita announcer kag empleyado ni Dr.
0: We are K5.
1: We are K5.
0: Amo tong message sa gabi?
1: So kailan nita pagpahuyan ang amuta, hindi na pagpahuyan ang kumpanya, hindi na pagpahuyan ang institusyon
0: that we belong. Hindi pa nga budilayan abin ni Dr. Miloy.
1: Amo na ito pahuyan.
0: Kabalok ako na nung ginambal niya. Singa savings ko ni Tani, isa rin K5 mo.
1: Tiyo.
0: I spent 21 million for K5 do sa Pemba Kulod.
1: Ti ang 25 million ko deposit sa bangko ng interes siya kada bulan 140 mil.
0: Ti di na mo busya kay.
1: Kundi si Tim Pritin na dugay dugay taga ro dami nga. Nga pagkapitan.
0: Nga pagkugtas. Pagkugtasan.
1: Pagkugtasan. Galing kis niya na si Tan Bla, galing kis niya basi ko nang iyang ng bakal ga pusil. Si pusil na mabayad. Basi ko di mabayaran.
0: Siling ni Numis Numis nga what a very humble beginning, no?
1: Yes, grabe.
0: True, Sir Eric Idol, no? Singa Rosemar Siling nila congratulations K5 into Doc Ramil Oy, God bless. So good ko pamati July 2017. Amo gidi pa broadcast ka formal.
1: Okay.
0: Ma'am Nenelin di sinal tingala ko sang una wala ko nakamuna batian ni Sir GP sa Piakon Dula kami. Siling ni Jenny wala gi ko nagbalin radio bandera K5 subong. Alin ba sang una ko no?
1: O una ko sunod sa K5 bandera pa 100.5 frequency ta mo. Dasundo ka tatlo kadua na ta magsaylo frequency.
0: So, si Annabel Santisteban hasta nang kita-kita ko ng mga ang surabs ng sikat mo. From San Francisco Agusan del Sur. Ginaline Arcio Amaro. Thank you, gida. Gida, balik-balik lang naman, kipay berik. Si Wilson, ara, why ito lang ma-check.
1: We are simply trying to reflect. Iti anniversary kahapon. By the way, salamat.
0: Ara, parang na jura ni Ringel, so now?
1: Ringel, ikaw.
0: Hindi na kayo, na ni. Ato si Rasmor, ako na, ito doon, so na? Ako pala suna to
1: do. Hindi niya si Cyril John.
0: Ay, niyo. Hindi niya, wala mo hindi nagpa clean cut ko na suna.
1: Sa kalendar na.
0: Kita mo to sa piyako.
1: Amo nang,
0: why na backdrop suna?
1: Ang kamera din?
0: Ha?
1: Ang kamera?
0: Uy, biya kamera na yung
1: sunay. Live lang, anay.
0: Kamera ang gamay eh.
1: Ah, nagpasang ako no, sir.
0: Ay, hindi niya mo. Pag nagamit naman. Ah, ragi niya. Amo na yas ang una ko mapag-abot kang ipag-abot.
1: Ah, so buot
0: ka nun. Amo na yung una ko yan abutan.
1: Ang mixer si una, nag-intra sa pinaksyo. Ang mixer ga-intra sa pinaksyo.
0: Gabi si Doc Ramilo. Basta mo na yung sunay stasyon. Tapos ano, no,
1: pero humiman siya.
0: O yung 1,000 watts.
1: Kusog na lang. Kusog.
0: Labot na sa Grenada.
1: O, kusog na lang.
0: Doon sa Andob lang. Bawang pagkasipa 1,000 watts. Lipay-lipay na ko yung sumulang. Now, amunit, tuod. May ara pa na niya. Atong antena, atang makita. Wala pa niya ang kudal, hindi pa na hitsuya kay Pabirik niya.
1: Why mo nito ginhatag? Nagligan siya akong to. Hinaubrata ka.
0: Ilamunan niya ka kay Pabirik. Amuna niya gisugdan sa kipay mo.
1: Tahom. Di na nisubong ang mga gamit ni Niel. Rens, di na nisubong magamit. Why na?
0: Hindi na ba? siyang una mo. Gabi. Why na lang? Bawa mo tsura mo
1: yan daw. Hindi ni sa subong, ipapangita.
0: May ipapangita ni Binyel. Kasi
1: ipapangita ni rin sa tao niya, ipapangita niya.
0: Di na niya naman, di na siya na yun, Yel. Do I kung ako ni Kalumdom, di na siya na yun? Sa Gazebo na?
1: Di rin na niya.
0: Ah, balay to din sa kilid, no? O, galing kami ara, kami nisunan, balay balay, oh.
1: Papangita ni siya, Berens, kung di ini siyang tao, to blakay na.
0: Sa may HR office. May ato ba to, Renz? Tsura mo na sa unang Renz doon na pagit at purga doon, ano?
1: Makita mo ni sa pasudla ni Karol Sontok, interviewon ta?
0: Talawahan niyo kung anong itsura sa unang namon sa nagsugod kami sa kipan kasi nandiyan
1: ganito. Kaputista si Kulin. Nung niyo, ikuwaan na sa kuwan.
0: Why pa nandis Kulin niya? Igo si Kulin ng sulun sa amon 2018. Siyang pinakaunang OJT sa kipan.
1: Dere? Okay.
0: Si Colin, nag-volunteer siya na sa barangay election.
1: Sa Kalakalota?
0: 2017. Hmm. Di sa Bakulod.
1: Bakulod, eh.
0: Man wala na, ipatasun na, kurit-kurit, patuamon, bato, kami gapon mo. Kami lang, si Rasmur, ako si Sunshine.
1: Huwag ikaw mo kabalo, kagabulig-bulig si Rinyels to.
0: Si Rinyels, huwag kami kabalo, yung galing ang giniskutin nyo yan, si Colin.
1: Oo, gata-gata. Nga, Miss Colin, ari ang lapis, no? Bo, si Colin, kakiring-kinding man, galing, huwag isla kabalo, tanan nga muna
0: to. Muna to. Kung balikan mo, blakang ipay birik, doon matulo man luha mo, no? Ano mo lang yung nalinan, tanong mo?
1: It's good to be part of an institution dan gubon mong institusyon. Amo to tadaan tagid sa K5, tadaan ta technicians, drivers, at kay especially kita nga taga microphone boys nga mga announcer. Tandaan tagid nga ambalito.
0: Tanaw ba mo, si Isim Rods, kakanto-kanto lang na di. Kay si Isim Rods siya, gabisita lang na di, why pa na ya? No?
1: So may mga laptop ng ganyan, isang una nga, amon gini.
0: Ara, tanawa, amon na ini siya, mga 2018, 2019 na ni.
1: Taho mo na sa mga microphone nyo, ha?
0: Oh, amo okay na siya. K5, nasa taro mo yung mga kamera na mo, 2017 pa lang ni.
1: Taho. Okay. So, kapulo pa masyal na si Sam Reds Day?
0: Bisita. Tapos, ang ginambala ko siya, maupod sa kay si Rasmur every Sunday.
1: Okay.
0: Hindi ko si Rons, upod ka kay, ano, kay si Rons, passionate siya mo, gusto yung magbrasa radyo, mamama mo na. Isling ko, Rons, join kada, kada Sunday. Asta sa uli nga nag-reporter siya naton, gabulig siya kung may mga kunano. And then he became a station manager of K5 News FM. He is the second station manager of K5 News FM Bacolod. Because the first station manager is yours truly. Oh. Sir Rods is the first after K5 Belgian.
1: Okay na. So, kampiyon.
0: So, ma-pause ka, commercial break. Son, balikan ka lang na. Muda, Son. Pula pa si Jalan Soto Wilson, ha? Ang ato nga pido dido kagabi.
1: Ang atay, perte.
0: Ang oras sa K5 News FM Philippines, mga K5 Los 7:55 sa aga.
1: Stand by.
3: This time check is brought to you by Globe G-Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
5: Kano sa ama ka nag-start og inom og TTX 500?
4: Mga duha pa kasi man, kapin.
5: Pila imong nainom TTX 500?
4: Pag-iod ka sub.
5: Duha ra ka stop? Yun sa amin yung pag-inom?
4: Tumultag og gabi eh.
5: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
4: Oo.
5: Diyan pila naman yung sugar ni Moron?
4: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
3: TTX 500.
6: Ang nami sa DTX kag Mighty C or Pure C is ang potential si ding pag-prevent sang alopecia or hair loss. Ang oxidative stress ang nag-apekto hindi lamang sa aton panit kundi pati na sa scalp, Sir Kevin. So no, sa mga pagtuon samtang nagatigulang o nagataas ang edad, nagataas man ang production sang free radicals. Ini ang nag-oxidize sa mga cells sang buhok nga ginatawag mitotic. Active active basal cells. Subong man sa hair matrix nga ginabugusan sang layer sa mga basal cells. Once ini nga mga cells ang na-damage ang oxidative stress, especially in aging, ini ang nagresulta sa pagkakalbo. So para malikawan ang pag-upaw sang buhok, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa kada adlaw.
7: Ang aesthetic benefit nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C ang isa sa pila ka mga notable effects or GP kung adlaw-adlaw ka nga nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Bisan pa sir GP ang eye bags ha. Kaya nga dulaon ni DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang oxidative stress ang napamatud-an sa mga studies nga may kahilabtanan sa pathogen sa mga problema sa panit bangod sang capability sang reactive oxygen species sa pag-alter sang gene and protein function. Pag dysregulate sang intracellular kag extracellular homeostasis gani naghagard ang tsura kag nagadako ang eye bags kun makapulaw. Bangod ang kakulang sa pagtulog ang nagapadamo sang free radicals kag nagapahina sang imo nga endogenous antioxidant gani ini ang resulta sa imbalance sang oxidants versus antioxidants. More free radicals and ROS means more damage nga matabo sa imong skin cells. Pero kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka, ganami ang supat, gadula ang imong mga eye bags.
6: Oo, ang oxidative stress, Dr. Ramil, ang nagakos ang cellular damage kag ang mga pollutants, toxins, kag viral infections sa alagyan sang hangin. O kung airways na to na, ilong. Ang nagapalala sa oxidative stress. Suno sa mga pagtuon, ang viral infection ang nag-disrupt sang antioxidant mechanism, gani mas nagataas ang oxidative stress sa mga viral infection. The more nga after hilanat, the more kagi dapat mag-antioxidant, mag-DTX massive dose. Rason nga nag-worse ang inflammation sa lungs bangod sa oxidative stress kung may hilanat ka. Dako ang mabulig sang DTX mabunig kag Mighty C or Pure C. Agod mahagan-hagan ang epekto sang viral infections, pollutants, ka mga toxin sa lawas.
8: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500.
6: Sir Kevin,
9: so dira nyo makita nga ang klaro nga relasyon sang oxidative stress markers kaga kung gaano ka grabe ang viral diseases no kaangay sang hepatitis C kag respiratory diseases nga ginatugas ang mga viruses especially nga aton nga coronavirus. So may mga ebidensya nga nagapamatuod nga ang tuman nga paghimo sang reactive oxygen species kag kakulangan sa antioxidant sa aton lawas ang may kaangtanan sa pagtugas or ang pagkalala sang aton nga respiratory infection no nga ginatugas ang coronavirus. So, sakto na ni nga rason para kita dapat mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sir Dr. Ramil?
7: Correct na, Sir Kevin. In fact, may mga studies pa nga naghambal nga ang mataas nga free radical levels kag kakulang sa antioxidant supplementation ang isa sa mga ginatunaan sang severe lung injury sa mga infected patient. Mostly, mga tigulang gid ang apektado, may mga balatian. So, dapat DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agod mangin mabakod ang immune system kag taas ang antioxidant defense sa mga selula sa tion sang viral infection. Hindi mabakod bala selula mo kay naka-DTX 500 kag Mighty C ka?
6: Alright, sige. So, muna mga benepisyo nga makuha ni mo sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa kada adlaw. Hindi kay kung saan mo lang madumduman ha. For best result, best effect, dapat adlaw-adlaw ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C, or Pure C.
8: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhan.
8: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
10: Garantisado.
8: DTX 500.
11: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: D3 Bio.
13: Galikaw ka pala sa fever hangover?
12: Sa tiin nga gapangluya imulawas
13: tapos magtrangkaso,
12: mag D3 Bio ka.
13: Ang D3 Bio
12: uno sang MCTs
13: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas.
12: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
13: D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Diabetiko ka bala o may high blood?
12: Rason nga pigaw ang imo immune system.
13: Di magkabala ka.
12: Mag D3 Bio ka abyan.
13: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
12: sarang makaprotekta sa imo lawas
13: kontra mikrobyo.
12: Biskang pigaw ang imo immune system.
13: Mag D3 Bio ka na.
12: DTX 500.
13: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
12: Hindi na magkabala ka.
13: Mag DTX 500 ka na.
12: Ang DTX 500
13: bastante sang antioxidants
12: panghuntra sa mga halit nga free radicals.
13: Likawan ang baratian.
12: Mag DTX
14: DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
15: Masa may kabalaan na gaugdas? Kapoy sa trabaho?
16: Kag-stress adlaw-adlaw?
17: Ini ang kapagdanan sa matasig na pagdimulan? Kalaman ang abiyan!
18: Mag-DTX 500 ka!
19: Kaysa DTX 500!
20: Ang stress, malikawan!
21: Pagkaburingon, malimtan!
22: DTX 500!
23: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
24: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambasan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C!
25: Mighty C!
26: Mabaka sa mga butika!
27: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
28: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
29: Mighty C!
30: Mabaka sa mga butika!
31: DTX Coffee Mix!
32: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
33: DTX Coffee Mix!
34: Mabaka sa mga butika!
35: DTX Coffee Mix!
36: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yap.